0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sa ndugu
0: validé? Doma laaj naka?
1: Gawema?
0: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance u gagner.
1: Hein?
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
1: te baski ndanan deug ak wave la
2: li ba taxalu wave digital finance la.

0: Nguru nit wara fagaru defaru badu gapahu professeur docteur ahmed sambu mi ñepi lambu teddu jombu ublambi fatch jele fi nasax gasax ak latiax lepp ci gantiax c'est émission allo docteur di émission bu ñuy waxtane ak leral jangoro yi ak likoy sabab ku mu dalit nan ngay def ba mu wër ngeen koy am fi ci beno fm dimanche bu ne 20h japp 21h ngeen ci andak professeur docteur ahmed sambu mu ci fegog abo bu so imam yali mën ngeena bok ci waxtane bi la jangoro yi len jaxal ak lukoy fatch niki njeriñal gantax yi ci 88 628 1902 lek lulay fatch dila jox ay vitamine bayyi xet lek yi ak xet togu yi di jefandiko sa gantaxu rew moy ful émission allo docteur némé ko sa koor ba xam amna tor del ci wat na encore
1: mieux vaut prévenir essayer de guérir
2: Beno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: wa mbokk ma fay lan nek sahab ya fandox ya ilu insan inaka ka dakhunu ila rabbika kadhan fu mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamina fa sawa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara abari fa sawa yadun subura wa isalla sa'ira inna kana fi ahlihi mibaw ila akhir ayat ay bi sorte inshiqaq izaman shaqat da ave gis ni couplel na ci bis bi bisu qiyamu sa'a tukki ci aduna ila sama on shaqat gogu wax wax bana wa atina ba wax qat sokke tagi adun san ila kat ila rabbika kadhan fu mulaqihi lo moy al katxu moy al amalu bil jidd wala bil juhdi moy jef ju and ak effort dan ya insan nit innaka kadihun ila rabbika kadhan moy da ngay jef ay jef yo xamne ke yalla rek la dem nga wax fa fek ci in khayran aw sharran muy aw yiw wala muy leen yani ta'malu amalan talqa bihi rabbak khayran kana aw sharra lolu ay bi fi ne nit lepp loy jef del fatlikou na da nga dajje ak yalla ni lijeenti jef jojje muy lu bax muy leen wala yenté won famani sata ay yat daha moy kep ko xam man na def ay ciono fima yusiluhu ila rida allah tabaarak wa ta'ala wal fawt wal najah fa yafan ko ma xal ne kep ko hada man na do ab choono man na fex bam don luy deppou luko jox ngir be ala nako def waye lepp loy son da nga dajje gal lijeenti ko mom mo ya risan innaka kadihun moy tajharu wala ta'malu bi jiddin wa juhdin ila rabbik lepp loy jef dal ngay ni jef la juure jitu sa borom nga war dañu lijeenti ko mom famo laqi moy aji dajje gal yalla e boona jeuf ya dañ koy pédé fa maamone outé kitabahu bi yamine ko xamné téréb jeufam don no baax ban jox ko tumbe joram fa sabu ya khasabu hisaban yasira yalla dako régler régler mu simple toyom régler mu simple toyom man neex na misal moy sa konté ñet nit dañu ñew ci yow kenn ko né dang ko ma xalebal dara ki de ba ngeen dajé daw baraf sangam moy ba ngeen dajé Touba lebal ko ab jooni ngen dajja baraf sangal ba ko ñaari jooni kenen ki nonu ki nga bëgg sonal dang koy fatali ba ngeen dajje tuba fatlu ko nga na ko lebal na jooni fayma fatlu ko ba ngeen dajje fayam bam fatlu ko nga na ko lebal ñaari jooni fayma koku hisabu nasir la bëre ki nga bëgg noppal nak da ngay fatte fatelu bor ba ngoko lebal ci tuba dadi fatlu ko bor ngoko lebal ci baraf sangal ñu ñaari jooni la fayma ko mu fay la ko mara ñu dibe man xoxiba akiba ku yalla rek li deug deug dañ la mbugal kon ku yalla mbuta mbugal day tek tankam ci yenn ya ci sa yenn du ko sax chamba du ko sax xol da la ko sutural jéggal lako ni mu ko sutural ci yenn jéggal lako non yalla yalla defal non lo moy fa amam uti kitab yi min fa sabu yahatu hisaba sira hisaba yasira bu ko tay wayan qalibu ila ahlihi masrura mu depp nak and contante ngi deg lol nga xamne jall na ci jamm wa amam kute uti kitab ra abahin ko xana apirem safan kesse ci ne ba di ko ko te ko te jamon wala ko te ginaaw ñoñu nak wali billahi ta'ala wala ta'ala amad biso wa alaykum assalam wa rahmatullah okay tu arakallah jerejef jerejef da bi amna solo lol lol lol lol de lu lo fay lu am solo la ndax ñi muy gar day bari lol ni laaj laaj mel non day bari lol moy ki nga def won jappu tay jappo jumtu kay comme robinet wala sax setala wala yoyu bam yag am lu ko arrivé lu tax munte kont na japp mi ci ciobarem ndax taxaw gi mi taxaw pour lijeenti ko day yak ñappal du ko yak waaw japp la bokku ci farata yi li ñu wax al fawru ñu gëgëré al muwarat te moy mengalé mengalé waxna ba tayine bokku tak toftalé toftalé ci wolof mom moy la wara jitu jitu ningel nak moy la wara jitu lay jitu la ci war top top ci taftal nak mom la wara jitu lay jitu la ci war top na top ci ginaam waye man na yoy seselo man na yabaña seselo lo moy taftalé budé ningel nak moy seselé la wara jitu lay jitu la ci war top top ci ginaam bonofi seselo mom tek fawru gogu lañ wax na moy farata ci japp ndax dañu bëggu nit ki di japp rahas waxo taw fay waxtan bam neex la nga dikat galandu ko waxtan fay nga dikat dedet kon muwalat ñu wax al fawru farata la waye farata gën dañ ko teunk ne di jekki wal qudra moy na fek fatiwo banapit am nga sa ciobare mana mu nekk ne ci sa ciobare bop dal ndox ma ngi ni melni la gënal bo me ngeeli wut bo wa japp ni baxut amma fek da nga ko faté da nga japp rahas ay ciir sangam fat ni da nga don japp ngir nit ñu da nga diko fay ci misal wala mel nonu bi saxel li jël ci wat bu saxel li jël ci wat ngay fatlikum ne ci japp nga nekkon boba dañ nan la bu fekke yag na day tambali wat japp fekke yegu ngay japp ni bax na continuer yag gi nak ne ñu koy xame ci ciir yi fenn na ciir yi mu jox ndax fenn na bo kong wala fende go bo kong bu fekke fenn na bo kong yegal na yag na nga tambali japp fekke fende go bo kong nak yegal na yagul nga continuer waye nak yow dañ ko teunk ci ne nay nit ku digg bi nit ku yam ko xal du ko am yaram lol du ko sew lol jamono ji mi dundu nit du ju tang lol du ju sedd lol ndax jamono bu tangé lol ndox man na baña gaaw fendi fekk yagna jamono bu seddé lol ndox man na gaaw fendi fekk yagugul mo ra kon dal li ñu rek mo dal yu dara ko bi l'orf manam nit ki dal mo xam tay taxaw gim taxaw ni ndox mi arrêté muy xaar pour lijeenti ko mo konté jappam wala di bimu fatte won day japp ak bi fatte ko ndax yagul yagul ci xelam la koy xam bu ko xamé mu xamné yagna nata bu la fekke yegul nak mu dal di sofré continuer kon e ki nga don japp ci sofas yoyu robinet bi ñu benen robinet mu recc ba faawu mu regla pour ndox mu tang bi soxla mëna ñew wala mu regla ndox mu sel bi soxla mëna ñew koko ba dem diir bi taxu programme mo xol ba xam yag gog am do leet bu fekke la yagna bu ciri fendi wala don ciri fendi do dafa tang wala ciri sel na fe ndox dafa sedd mom dal xam na diir bi taxaw yagul wala yagul mo tay xam ba xam ndax day table du ko day continuer bu day yagul nekon def rekay mu tam doot wala tara akna bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah wa lo wax lu yittel la lu wara am la yitt ndax ban ci nit ñi yo xamne am nañuy saggane ci diine yo xamne jëf yi diine santata ndiko def buñ xamone lañ cey wax lan la saggane yoy man na ñak lolu ma ko ba ci yoonu mur wi ñe ñi nit dana yow sasu xafide bo xamne bo xamam bu koy jang la ci suñu bi wax lam doon ko moko wayfal dara yalla mba dara yent mba dara diine way doon mom ari suñu ko xane day yor doon bu reey mom dal bo nopi bu waxe rek ngene ki da li yor xamuko lol bari na lol gisuñu koor xasida yu bare ma doon ab suq bu reey bo nopi di jaar ak dalam ci kaw lo xamne bu xamone lam yor fam tegle mom do xena na ne bëgg xamna dal niko moy dal comme lere nit ki fonk lo xamne bu xamone lam fonku lam nam mel am lu ñu sabonté lo xam duko saboté muko kon ba na joxe ñak xam bi ci la bokk bar kon yalla nit ki bu jiddu ñu xam ni war wax lu lo xam na fi moy taabi dana xaw waxat ci wax yépp waye ñu yegg ni rek noddu gi ngañaay la noddu ngañaay la ndax tay nit dañoy jigoon daan na yalla rek ka fi ne di yalla keen wurtu jox sa bop ak jaamu len lu yalla ay nit ñu do fi amé ñoña di xex bo yalla far len seen deg goge te mo yalla kenn la yalla yekati ko bam doon ñu wadi répéter bi bu sat ñako doon ba ñepp war diko deg ñu xane ci saanal noddu kon moy al i'lan bi du ko li waxti xamne waxtu duguna waye nak xamle ko ci anam go xamne day melne dal dana wone sa ba ca kaw li ngi wax deg la ku meex ku bëgg deg ku bëgg deg ba deg sayyidna isa alayhi salam dafa xone innal haqiqata allati nakhshaha hatta fil khalawat sayunada biha yawman amama al mara ne deug gi nga xamene jamono gi joxe dañ koy ragal wax bu mu wété sax ñu mu ko wax bi sax ñu lay joxe dañ koy joxe ci kaw soro ci kaw minbar ñepp diko deg ci kaw te kenn duko sañu bañ lola kon waxam je yalla yalla deugal ci dango sayyidna ali sallallahu alaihi wasallam kon nit ki xamne kon noddu lol la moy dama ne yalla rek mag do ko ñaar yon dama ne yalla rek mag allahu akbar allahu akbar li ashhadu an la ilaha illallah dama ne maangi sédé né amul benn bour bu yoyé jaamu ci dëgg jaamu ko dina ñako jaamu di lopp kudul yalla loko ñaar yoon bu yam waxane ashhadu anna muhammadar rasulullah dama ne sayyidna muhammad mi day jaamu yalla di ndawam do yalla tan yoni ko lepp lu wax rek ci kaddu suñu borom dako waxe wax ko ñaar yoon dank dal di répété wat nak waxal ko ci kaw bo noppé dañé hayya 'ala s-salah ñew leen ci julli gi ñaar yoon dañé hayya 'ala al-falah ñew leen ci taxé gi ñaar yoon moy dem budé julli ci bëgga tekki as-salatu khayrun min an-nawm té moy julli mo gën néw yi ngeen né julli mo gën néw yi ngeen né sok né allahu akbar allahu akbar mujjé wat ko la ilaha illallah amul benn bur bu yeyo jaamu ci deug jaamu ko di jeriñ ñako jaamu du lor ku du sun borom tabaraka taala baat no do lay firi kon li xam lolou ga tay waxat bo ya bo ka barene allahu akbar jang suratul fatiha kenn ci yalla lol tag ci yalla lol bak ci yalla lol fatiha sax hadithul qudsi la wax ne sun borom dañe da ko seddel ñetti xaat lo xane yalla rek ko mom te moy da ngay ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in am ci lo xamne nak jambek sun borom la te moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bok am ci wax jambe kessal mo ihdinas siratal mustaqim bam jeex hadith ni wane sax ne nit ki bu julli bu ne alhamdulillah suma la hamidani abdi sama jambe sant na ma de mune arrahman arrahim mune majjadani rabbi sama jambi sedna sama tedd ga de nono ko topo mu ag bu dige be ci iyaka yakana sayin yent sun bonne fari abdi ma sal ginaaw ndiek na ma sant bakma kagnma tagma joxma sama haq saxal na man rek lay jamu du jamu du dul man ndax iyaka na do lay tek iyaka na bur moy yow rek lañu jamu lañu jang ba da xa dañ ko xam ndax waxul na'buduka bo na'buduka moy man na am dan la jam man am jam len way budé iyyaka na'budu moy yow kessé lañu jam way yak na sayn moy yow kessé lañu soxlo sen dibbali nak iyyaka na'budu iyyaka nasta'in léla boko sédé iyyaka na'budu iyyaka nasta'in nak sok na ihdinas siratal mustaqim yalla nak ñu gindi tek ñu ci yoonu jubba yoonu jubba moy siratal ladina an'amta 'alayhim yoon wa nga xamé day moy wa nga jaar la won sa gaay ya nga defal mbarma sa gaay gi xewale dan na ghayri maghdubi 'alayhim ma gaay ya nga méré dé gaay yalla méré moy yahudi yahudi da yalla méré len moy daño xam deug won tek sen tank kon kep ko xam deug won tek tank rek al maghdubu alayhim tay bok xamne li nga ne yalla geureumugo ba nopi nungu ko baye koko al maghdubu alayhim la wala dalil nasaran li djubo ñu dañu umpule nasaran ñoy akhba ummatin fil alam moy ñi gëna dof gëna gatt xel ndax sen diine sax deggul ko bay degg diine kenen tawrat yi injil bi fi nek sax pinga dañ ko soppi sax tahrifu sax bu ko ni chambare dana ci fek lo xay buñ ko setantalu ci num gëna gatté nangul sayyidna muhammad ay setantou wari ko xam ko xamu su diina xamé diina kenen ko wal dalim naka ko nit bu fekke yit dafa umpulé diina lool bu jëmu ci xam dara ci dalim yoy lay bok kon ñi di bi la day ñaan toujours na yalla yalla nak mata yoonu njub bi nga xamé mom nga defal nga may mberma ñala taw fexal xamal leen lu baax wala sax nek lo lañ ci yoon wo la bu nga jaar way waxuma yoonu ña xam deug bana po tek sen tang wo mo yon nya hay geussu wul deug ba diko xam sax nak sama abdalin ne jamm wax lo ci fatiha bi tek saaron te tek beug nañ bu jang saar bu ko maama yi nit mu tew lo xamne kaddu sun borom neet li mu fexé ba yegel bopam ci biram ak jaxade ak titangi ak ragam tewlu yit ne bi se ngi ñew nim taxawé ne jonn di wax ak yalla mu taxawé ne ko ne jonn di wax ak yalla wax diko kenn dul interpréter ci dara kenn duko tekil dara sun borom diko laaj e jëfum yépp ñi yalla saay taxawel jul rek na xelam bu jotaay bobé na xawma kañ la xawma est ce sax julli gi meñu lu moy sama mujju julli moy julli gi mujju julli ñaa kon taxaw bu may taxaw di wax dunañu ci karamu yalla la koy waxe taxaw jakkalo mum ni di rendre compte lepp lo xay defo ndoko fi ci aduna bo fe bu ko mo ne allahu akbar mo yalla rek maaj bu ko ay nafa sabbal yalla subhanallah wa bihamdi subhanallahi azim wa subhanahu rabbil azim lum fa sabbal ba nafa sabbal yalla rek bu fu waxu daru ko ba yag musigi sax julli gi baxna ndax sabbal yeen ko wax sopp bu sigge la ne sami allah liman hamida yalla deg na kep ko sante te ci rabbana wa lakah budé mom dong la budé imam nak sami allah liman hamida kessa lay wax mamu yu rabbana wa lakal hamdu bo musigi sujud bu sujudé moy tam yent bi neena fi jam bi di gëna jégé sun borom tabaraka moy bu këppé ab jëm ci sujjot dana ko ngeen fay ñaan ngeen fay ñaan sujjot fonk yi ëpp solo ci julli ci la bok sujjot mo rayenti sa bok ben wañé dama bëgg dé nga sédel mané mag yow ñoy bok aljina ju nekk yamul xiyam yëndi mëna ko warul na lako ba wajjon ginaaw de mëna ko a'inni bi kasrati sujjot naka warul na ko way nak naam lo bu dibulé nak ma dibulé bari loy julli kon digé yombul nak ma dibulé bari loy julli waye mo xibaara ko bari lu sujjot day alqani wa qumul lahi qanitin kon fofu qiyam kon day melne julli ay ponku la ponku jigeu deug moy taxaw gi ak sujjot gi bo melne seggi yimi seggi sujjot sujjot deug ko yep mu fas tane li anam la go du wartal kum geu fonku ci aduna yalla rek momam ci mom di yalla rek momu taxaw jonnu ngi xalat ci mbiram yalla rek mom muy segg nonu yalla rek mom muy segg kum sujjot bo sujjote rek mu ñaan ko lu ko fop lepp lu mu bëgg ñaan ci tay aduna mi tay diine ba ci kum bëgg ñaanal sax man la ñaan sujjot ndax sujjot sun bom dafa gantu ak ñaan ñaare bu ko mané mu teñku ci arab bu ko mënu mu wax ko ci worof waye la ëpp so la mom ñaan fa jéggelu suñu borom taw gu sax aduna ak alakhirah ndax yalla bu jéggelé yu bu top ko dara dundu adnam dara barkel dundu barkel ci lepp xaj bu ko topal dara yomal xiyam faaw mom fa jamm te yar yo do na ci dundu aduna ko barkel go xamné do sonu la barak ci dundu ëllëgit mel na la gënal lool nañ jéggel jéggel dako dako dafa def jéggulu dana indi wërsek janga fa khul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaykum midrara niko ak wayum dit kun sax di sayyidna hasan al-basri torna ci ben jotaay ben way dikino dino maral de beug nga ñaan taw moy di men tubal yalla keneen ñoo ne man dama bëgg ñaan wërse mo dama tubal yalla dama bëgg dom di gor mo dama tubal yalla nga xay lu way sakku ci rek ci ben jotaay bo nit sakku fa ay sakuti fi wute way ku dik rek dana la dama tubal yalla ñu né istighfar moy ñeggul yalla sa yu diké dunduk jam day la di barké lepp man ko dikkel defé yana gaayam la yalla nak waaw yow ah ñi fi ñaan ñepp day ay yitté yu wuta lañ wax ta buñu diké da nga dem leen tuubal seen borom tabaraka taala mu daane waaw kana jangul leen lo yent yalla mu waxon gaayame ne yaa fakhul tu saghfiru rabbakum neena tuubal ni yalla buñu ko defé yursilu samaa alaykum midara kon diga tuub dana waral bunti xéewali asmani ubbeeku kon jiru ñu luñu gëna tuub rek seen xéewal gën di jappani waye ndir ko bi am walil tuubi dana waral sun bom be renforcer ci walu alaw na la ci bunti wase bi ubbe ko wa banin dana waral dom ju gor mo da waral jabo dal dana waral eulek aljanna te niki yoy la soxla dulli fi ci aduna ci nata nge fat dem aljanna lolou niki soxla lolou tuub da koy joxe motax kon bun ne la bo su jote ñaan fa sayyid addu fi tay alakhirah deug la non la war demé waye nak yitte ko jeglu ya rek subhanallahi allahumma ighfirli subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu suwan faghfirli moy yalla ma ngi tuddu fa sel gi de di la ñaan gi ma jéggal jéggulo fa no man rek bu ko fe bo sigé tok ci dina ci nga wax fi li allahumma fi li warhamni warzuqni wasturni wajburni wahdini wa qani wa'afini yalla yalla ma jéggal te yeeram ma te sutural ma te jamal ma te bal ma te wërsegal ma allahumma fi li warhamni warzuqni wasturni wajburni te réparer ma moy jangal ma lu yaqti man defar ko wadini te nga gindima waafu andi te nga jeggal ma waafini te nga jamal ma nga ñaané comme nous julli gumet way bu ko xolof nak wax ko comme ci arab bobu mudike bo la tege sax rek tay tay ñu dañ xawu gudd way dal lu ëpp teunk la ci nga xamé niki bu julli man nakoy wetlu ko inshallah taala wala taala ahmad bisawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa mbokk mi dal nek bo xam lettre xéti centre commercial yu mag yi nga xamé ne da fay jaay ay mbir yu julli wara jarignoo damo jaay yu dagan waye di jaay yu haram niki fay digé comme garde comme gardien lo xamna dañu xana dagan na bu fekke lay bashiru al ihanata hada ismi ala muharramin comme tay mang fay garde waye nak lutax mu fay lamuy garde lu haram ak lu kiyen ci bir waye berelu ci lu haram rek kesse ak garde boba da fay haram wala lamuy garde lu haram ak lenen la waye la fa haram mo upp batay ba day haram wala mu nekk da fay dimbulé ci yoy day enregistrer ci ñi def lu haram di arisi seen tour mu leen encaisse et mo day haram am ma day garder taxaw rek te ñoy dugg ci bi nak ñi dox lu yoon nga te ñi dox lu yoon wuul nga te loolu bu ba inshallah wallahi amna ci ak ruhu salal wala sala aram bi sawab do tax jamm bi xamna dal li ñu demé xone kep ku bayyi dara ngir yalla yalla wotal lu ko gën ya rabbana man arda ma bi sukhti la wakkalahu allah ila an-nas man asqata an-nas bi ridha la kafahu allah mu'anata an-nas kep ku def lo ay do neex nit ñi man leena gëreem lo toye tamu lu yalla jeppi sun borom da koy baye nit ñi nit ñi nak mënu seen bop dara ba mëna kën da waye ko xane da fay def lu deppo ngeureumal yalla donte ni ngi ko jep faari wu ci ndepita nit ñe ma ngay xol ngeureumal yalla rek koku suñu bobu koy fegal yitté won nit ñi lu ko fu ko ni wara fété suñu bobu ko fété bobu fo yéne li non rek dara motax dagan na dal way bu ni ki ma lay sédé liggéey na moy gëna sét moy gën waye nak téw wu dagan na man na nek di ci wul wosagam inshallah taala waye bu mu dimbali kenn dal ci moy ndax alhamdu wala ta'awunu ala al-ismi wal udwan nit ab jam wota dimbali morom jaawam ci moy yalla wala ci leneen loxa dul yalla gërem wala taala am bi so
4: ah kay mbokk ni laaj am na laaj bi sore wut ak bi ñu yassu lool yi té ma xanda abdou señ ney jaay sax diko jaay ci biiri bar dedet julli wurta xande ci borom ñen non wuru ko jégué sax ah kon lamuy jaay mom dagan na xayna ñu gëni ci bar ba jënd ci ñoo xam seen biiru bop la waye nak am na duggu ci bar difa jaay donte café fa jaay wala ndox fa jaay sax lool mo abdou wur duggu ci bar ndax duggu na won ni ihanda la dafa ma ngay dimbali na fa del xawa encourager ci lañ la té mom la war do yitté moy mu amone santé tej bar lo tek ko fof wala ko wuru fa jaay mom wuru fa jaay wala taala ahmad bissaw wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma bokk ma fa laaj nak taati yo mutuel de santé ak assurance de vie lañ ko wax yu melno ta'minul haya ak yu mel nono yoyep moy ta'minu sayara li ñoy am seen ci sal moy dafa haram wa lu jëm faramaan nak té moy waxa won ba amru dawla nga xamné ñak ci atanku dana andi yenen conséquences yenen jafé jafé boba lu haram la waye teunku ga ci niké teunku du sam ben bakkar inshallah moy comme assurance auto yi ndax ni wuro di Moussa Amadi participer ci lo xone garor la moy ak naxu la ak naxu ci misal tay nit ki di cotiser di dag assurance man na yow auto bu xey tagu auto bi du ci massa am ben djé ba assurance ko rembourser xalissam lool motax mu haram nak ki def le mutuel de santé yi di cotiser dara par at wala tay wer man na ko def ba xey fat te du wéré di gutax wa assurance ko rembourser xalissam a kon lepp lo xam mo tax nit ki jox xalissam te wuro bu am da jot desam da koy alawal wa lu ci faramane hukumi nak comme tay lo xam dafa dem ba doon amru dawla comme assurance de voiture yi nga xamne nit ki bu ko deful mën ta duggu tax mënu ko dawal ko xom bo ba da cey teunku diko def rek ngir darura waye taxul mu dagan nak say amone taxam genn ci da cey genn kon nak bi nga xamne xet metro santé ngay demagul nona nit ki ciawar ma cey duggu du état imposé kenn lola boba da fay xalab juddi mu cey duggu mu tay dug ndax gharar la dafay don lu haram wala taala anam bi sawab wa alaykum salam okay bokk mi laaj jere ne ko kullu ala sunnati ci fekke nit ki dafay wañi jul du jul ñaar rak ndax la ci tukki ya may hay tukki won nga roy ci mom bu amé ñaar rak am ba tok sel ma yow da nga jog motti ci ñaar rak rek da nga jog motti ci ñaar rak rek bu fekke na da nga da selmal nga da di selmal te mot lo bo su jul baax no lay jul wat wala taala anam bi sawab
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si makhdar fakay jay yalla yalla nangou ñaan yépp te bon defal digël bu sax dak rek ci barke serigne bi ma ngi dégg bu baax so laj xamala mako jël sédlu mako won wa yoy di jarna fi batay xamna xar mi nga dafa namp ci ab xal bu ab dawkat xar la rek ci mësa mari ci mësa bu sax jumhur lool lañ wax jallala jallala moy lo xane dagan na rek waye dafa dundé sobé lool bu wa dagan na ma ci ko jëfëndiko bu dé xar mi dañ wax né sayin ko rendé xol ndawal gi jeexitalu wut ci xar xaj bi ngon nampé mala waxar baxo mel la mel lolou la xéñi bo amane fako lek waye bu soppi ko na ndawal bi mel na ñu waxe boku to ndawal xar wala nga rat sawma mom ci xar mi joxam am sawum genn wuté ni sawum xar baxo mel da nga xam non namp ko nopp ci xaj bi jeexitalu na ci mom dara kon ba di fako lek amna ci mëgal ñu waxe day japp ne buñ ko noyé lek nañ ko tej ñeen fukki fan avant ñu koy ray ñeen fukki fan yo xé dañ koy jox mu dundal leneen ci lu lay loxal baxo rek comme ay ngoña ki ndox ak kesse gi non waaye la li leer moy li maliki wax moy di gëna leer te moy mase bu jumhur wax na ma ci ne namp gi nap xaar bi du ko tax haram li fek seppul ndawal nga wala soma wala taala am bi sawab
2: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

0: Ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
1: sa xar
0: validé
1: sa jasner
0: validé
1: wa sa ndugu
0: validé do malaj naka
1: gawema
0: xana ci fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jasner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chanceu gagner
1: hein
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
1: te baski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
2: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: mom dal li mon dina wa daay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk auditeur auditeur sa djabe na fm touba 106.0 fuñu way mëna nek dañuy bayyi xel ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax santat yalla bur bi subhanahu wa ta'ala mom mi borom atay di borom sañ sañ yi ma yañu fekke ak tal ak tew bantu fi tay seen studio ben fm touba 106.0 ci seen émission mag bi ngeen baaxo and ak ñoon samedi bu jot 20h japp 21h30 ngeen and ci seen xarit mortal amaron mom serigne salihu waye tambalé ci nuyu bi ak ziar yi khalif général des mourid cheikh mahamadoul muntaka ibnu cheikh mahamadoul bazir di ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala gën nga fa yagal lol tam and ko wër waye tamit non lañu ziaré ak ñaanal señ amdi fall khadim momi tok togay bam cheikh ibrahim fall di ñaan suñu borom may ko fann gudd lol wa and ak wër gi yaram waye non lañu ziaré mbolem kilifa ak diine kilifa ak aada di ñaanal way dawlu yi yalla bur bi subhanahu wa ta'ala way ba suuf seen gaw ta do li ñeegal ci ñom ci barkep cheikhul khadim non tamit lañ koy ñaanal ñi nga xam dañu fièvre nek ci kër yi waye nek tamit ci hôpital yi yalla suñu borom fakk seen bop ta wéral len di ñaanal tamit ñi nga xamanteni ci ciabi deena fété ginnaw yalla suñu borom tégg natuy ak jafé jafé yi ban delu wat lañ ci seen njabot ci barké serigne touba di ñaanal ñepp rek tawaski jamm ak salam suñu borom may ñu fekk ak tal ta may ñu dolay pos te yombalal ñu lepp rek ci barké serigne salu ñoy ziaré mbolam ñi nga xamni jamono bi ñi ngi bayyi xel di leen jéggul nak baaxa baax ndax melna ni yoon mom leg leg bu gaawé yalla la waye bu yéxé tamit yalla la mbolam ko xamni jamono bi yaangi ngiro ci ben fm touba 106.0 di ñu bayyi xel ci émission mag bi di café touba radio bi ne ci digënté mbacké Touba xal bi deug mal rudé Eliport ak Mortal amaron mom Serigne Salou ma ngi am ci wëb té contant di leen ziar di leen ñaanal jàmbu baaxa baax waye di ziaré mbolam wa Touba Sixawga ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax di nuyu wa Touba Moussa bi nga xamni fa lañu fekk baax di nuyu timit wa Touba Beto ndax tay melni ñom ñoo ayé ñu and ak soxna Mbène Faye Zikroula bu diwanu Touba Beto di nuyu mbolam ko xamni jàmono bi ya ngi yéwo ci Touba Beto waye sama xel dem nat ci Serigne Mahamadan Ngom di sama xarit nga xamni tay jotaay bi ginaaw yalla ci mom lok suñu borom subhanahu wa ta'ala jaarale momit ñong koy ziar bu baaxa baax diko ñaanal tawfiq yaatu lol waye di ziar tamit serigne modou madi sall sa touba nga xam tay momit japp na ci combat bi ñing koy nuyu diko ziar baaxa baax diko ñaanal tawfiq yaatu lol ci barke serigne sallu di nuyu mbolam ñinga xam rek jamono bi ñi bayyi xel rawat na suñu mbokk tayri ñom ñep rek ñoo ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax serigne abdou gaye tayr mom serigne nar genn ma ngi lay ziar dom day balasi la ñu na leen ziar leen bu baaxa baaxa baax ay ci melni jotaay bi door na melni sama invité ak sina soxna Mbène Faye Zikroula bu diwan touba beto soxna Mbène ñoo ngi lay nuyu dara dalal fi ci ben fm touba 106.0 sen émission café touba waye di ziar tamit serigne yande gey nga xamni bu ngeen ko déggé 20h ci ben fm rek samedi jotaay ba ngay door waye su ngeen ko déggé 21h30 japp leen jotaay ba ngay tago habibou gey habib diouf ma ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baax mom serigne sallu soppey gorom bay bu mag bi nuyu na la ziar la nuyu mom bo leen wa place bi acca dagal muy tolo soxna Mbène ñi ngi lay ziar
1: ci ñi délo ziar bu baax di wax assalamualeykum wa rahmatullah non lay ziaré bu baax señ
0: mortal
1: amaron
0: jërëjëf
1: non lay ziaré bu wër wër
0: jërëjëf sama ben
1: dila jox sa waccu way ok non lay ziaré bu baax di ziaré señ bi ñu fekk
0: señ fallu
1: non koy ziaré bu wër wër diko jox waccu wayam waaw di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax nak ci kaw li kaw di sante serigne touba jerejeuf borom touba jerejeuf borom touba di ñaanal serigne muntaha mbacke suñu borom yagal ko fi te wéral ay ciërem
0: allahumma amin
1: non ko koy ñaanal bu baax ba lim yene liggéel borom touba suñu borom katanal ko bam amé ko nim ko sobé di ñaanal itam khalifa baye fall yi momit lim yene ci yoonu mam cheikh ibrahim fall sun borom katanal ko bam amé ko nim ko bëgge
0: amin way
1: ñi delu su wat di ziaré suñu mbokki dekkando yi di ziaré suñu kilifa yi ku ci melni cheikh mohammed fadawi la no ngoy ziaré bu wër wër sayyidna ali konté yi mom tabit no ngoy ziaré di ziaré suñu aïdar ali suñu chef de quartier di ziaré itam suñu maire monsieur le maire elas ting no ngoy ziaré di ziaré mbolém wa Touba Beto no ngi len di ziaré itam ñi nga xamné sun borom dogal na ñu and fi ci plateau bi muy yaay fall yi nga xamné ñom lañ andal liggéey bi sa su nek no ngi len di ziaré ku ci melni sunu ya mam faté no ngoy ziaré soxna bintou diouf timit no ngoy ziaré di ziaré itam soxna maram fall comme niñ ko baxo waxé melna ni kurel gi sax upp na ni waye nak manam ñi ñew rek dañuy téwalé ñepp ñu ziaré ñepp rek mbolém wa Touba Beto ak ñen bokkal kurel gi suñu limé dañuy joom
0: aja masallah dere jeuf soxna ben ñoo ngi nuyu timit ñi nga xamne ñom nga andal ci jotaay bi nga xamne bu njang mi melé nañ ko bëggé wala bok bu nexé ba ñi mën ko bayyi xel aw kat ñom ñoo ci japp kon ñoo ngi leen di ñuy ñomit di leen ziaré bu baaxa baaxa baax soxna ben xamna rek da ñu bëgg nga lémul jotaay bi ci turu yalla ci lu tolok ñaari min rek laata ñuy ñew ci jotaay bi inshallah
1: waaw ñoo ngi tuup nak bala no yëkëti turu yalla wi dañu bayyi ki gëna am solo ci ñun muy suñu sëri Seyd Ibrahima Fall Pastef don koy siaré bu wër wër diko jox waccu wayam tay xamné lepp lu ñu am ci turu yalla wi rek man na né man nañ ko ko santé ndax it wax deug yalla ku ñu ci jappalé la tay itam ku ñu ci dimbali la kon don koy siaré bu baax diko ñaanal suñu borom yagal ko fi ñu yag di liggéel borom Touba
0: amen
1: waaw kay
0: ay ja ñu bayila nga yëkëti ñu turu yalla wi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim

0: masha'allah sohna mbenn gambi neexna lol wax deug yalla njangi mi dafa neex mom koku deg xamni wax deug yalla yalla ay kessala di nuyu wa groupe émission café touba tambale ko ci serigne basirou dien ñong koy ziar bu baax baax ñi gis bataxalam serigne modou mati sall sa touba def katu lu baax tay ma waxala lu baax ma ngi leen wëdele ziar bu baax baax serigne abdou lahad diouf sikourla serigne abdou lahad ngom ministre bois serigne abibou diouf mom serigne salou soppe serigne gorom baye fawseyni ñu ngi lay nuyu di la ziar di am ci mbekté contante sa su nek ci top gi ak baye xel gi nuyu ñum wolam wa place bi ñep rek serigne abdou gaye mom serigne nar diene teyer ci marché sandika ma ngi lay nuyu di la ziar dom day balé ci la ñep rek serigne abdoullah khad ngom ma ngi lay nuyu di la ziaré bu baaxa baax serigne ibrahim mboub sikourla ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di nuyu suñu baye mbaye salem baye ñu ngi ziar serigne khadim lo sikourla ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbolam jankati ñep rek serigne basirou diop agassa ñu ngi lay ziaré bu baaxa baax serigne fallou galas diouf sikourla ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbolam ñi nga xamni jamono bi ñi ngi top ci ben fm touba 106.0 radio bi ne ci digënde mbacké touba xal bi deggal roudé héliport ak seen émission café touba ngeen and ak mortalam ron mom serigne salou tay nak ñu am mbekté jakarlo ak soxnam ben fay zikourla bu diwan touba beto mom lañ andal tay ci jotaay bi du nuyu mbolam wa touba beto ñep rek soxna mbenn tay buñ bëggona xam kan moy soxna mbenn fay soxna mbenn moy kan fan la feñe jamonom say jaar jaar ci mjang mi walum alquran ndax jaar nga ci wala nasaran la tañu ñew ci li nga xamne moy deug deug jotaay bi moy liñ la gëna xamé moy walum zikourla
1: waaw kay jërëjëf ñun ñi nga gëné jamono manam lambay fule ci bawal yakarna bawal la lambay côté yoy la
0: guseñtierna djouf
1: lambay wala guseñtierna djouf lambay fofu lañu gëné jamono ci dëkk buñu wax ngawul waaw fofu lañu gëné jamono fa lañ fowé itam jamono yi nga xamné nak ñi ngi toll ci ay fukki at ak ñaar jëm ñett ci lañu dogo ñew fi ci Touba so wayjuru goor fi la tuxé Touba ñu dal di ñew nekké ci dëkk bi di Touba continuer di nek fe ci dar tamsir di wé lolou bu fekenteene walum jangale itam sun borom dogal na jaar nañ ci way taxut ñu sor ci lol te ñing ko jëlé won ci touti alquran wala bok arab bi nga xamé né li dag suñum jang sax moy bi nga xamé né dañu joggé feulé ci lambay ñew Touba jamono bobu fofu di nek ay sentian manam école yi sori fi moyen amut motax jangama xawa dag waye fofu ñu nekkon ki nga xamne mo ñu doon jangal wax deug yalla ku ñu bëggoon la ndax itam bokkon nañ ci ñi nga xamne ni ñu jambaare won lañ motax ñu sopp ñu lool ñukoy wax a da fay nang koy sant bu baax diga ziar ba nga xamé ni ñew nañ Touba am loolu mo waral jangama jaare fa dal di dag waye itam bi nekké fofu bam yag ñu dal di tabbi ci loxoy cheikh ibrahim fall pa seef biñ tabbé ci ay loxomit bari na lumnu ci dabatal ci walum jang mom muy jangum khasida bin tabbe ci ay loxom ci jangum khasida rek lama dan xirtal xana sax sama sagante la way kon patay sore na ci wax deug yalla li nga xamne nong koy jotta xam ci khasida yoy ñi ngi ko xame ci loxoy ci ibrahim fall pa seef ndax biñ ko xame ba legi ci lu bax kess lañ ko xam wax deug yalla ci la ko massa xam manam ba lim jotté ci man mom tamit ba sun joon yalla tay ji loolu lamay xirtal muy jang khasida yi ak xalem yi ñep da leen di xirtal ci jang khasida
0: masallah
1: waaw biñ fa joge nak ci lañ soga ñew manam beto la tay ñew beto sax jaaroon nañ fu melni umul khura nekkon fa waye nak yaguñ fa lol ginnaw ci bi lañ soga ñew fi Touba beto dekk ci fi biñ fi ñewé nak ci lañ soga dajé cheikh mohammed fadel wilan mu denk ñu

0: daayiram soxna jaaram yi di ko yoral mom itam mu continuer sof ci li nga xamne lu bax lolou ñu daan dox noné mu daal di jël yefam yu bax tamit sof sof ko ci mu continuer bu sun jonne yalla tay ji ñu nekk ci sikarsi man na né mom moñu samp ci sikarsi mom cheikh mahmoud fadé wilane moñu samp ci sikarsi daal ñuy jappalé pour ñu mëna dem wax deug yalla
1: machallah tay buñ bëggona xam sikarsi lan mo la ci duggal ak kañ nga commencé di yëkëti tour yalla wi
0: waaw sikarsi day mel na né sax bi nekké tout tank mom bëggon nañ ko lol té daan ko def moy fofé nga xamné fanal gané jamono bobu ay daayira lañ daan def nek xalé yu tuuti bobu yaakarna ni amaguma 10 ans ci lañ daan def ay daayira di sikkar ak di jang qasida yagon na nek nak ci sama xel mi té ma bëgg ko lol waye nak ala fé lolou mëna gutu na nek 100% buñu fi joggé nak bi sun borom dañu wat waté ba innu tuba gi manam indi ñu beto ci lañ dajé ak señ fallu wilan mu dal di ñuy dimbali manam fekkon nak mu doonal lu mu bëgg sama bëgg bëgg man manam naka jek yor mikro di tuddu yalla wala di jangi xassida daf mama sa neex lolu mom sa su nek dama ko don saggu biñu nekké umukhra sax suñ borom dogalon na ñu dem ba boole won ma ak ben daayira ma ca don def lu melni waxtaan waye nak yewatu bu don te daanuma ca sori ndax bobu man na am xayna ki wi deme wu non waye bi nga xamé ni ñew nañ fi nak lolu dafa yagu na nek sama bëgg bëgg bi nga xamé ta sen nano ak bayulan nak mom moonu ci may fit ñu daal di continuer wël samp ci kër ci di ko def te mu doon nak lo xamné lu ñu yag bëgg la motax nu ko ci sant bu baax wax deug yalla di ko ci gërëm
1: machallah aja jajeuf amna solo ci leral yi di nuyu soxna daba gey ñong lay ziar baaxa baax soxna ami gey yewet ñi lay ziar serigne mamadou diop ñi lay nuyu bëgg faalu ci diwanu luga ñi lay ziar bu baaxa baax soxna mam jaara mbub soxna mam jaara diop ma ngi lay nuyu di la ziar soxna nday mbub ma ngi lay ziar yow tamit soxna binta yeen ñep rek ni na len ziar len serigne adama wad zikrullah serigne moussa fay moussa ma ngi lay nuyu di la ziar dom nday mustapha ndjay nuyu mom wor momit bu baaxa baax ci wet ga ma ngi len di ziar bu baaxa baax di ziaré mbolam wa diwanu mbousobe bay serigne sall jankatu khassayit la ci diwanu mbousobe momit ngoy nuyu diko ziaré bu baakha baax di ziar mbolam ñinga xamni jamono bi ñi ngi baye xel serigne maissa zigrula ñi ngi lay nuyu yewet di la ziar baakha baax serigne abdou salam diop serigne mam koor serigne abdoulaye ngom serigne abiy bu gey zigrula abdou gay ma ngi lay ziaré bu baakha baax momit teyr la nek diwanu marché oga sama way la ma ngoy ziar bu baakha baax serigne moussa sow yeen ñep rek ma ngi len di nuyu di len ziar ci top gi ak baye xel gi tay ñu and ak soxna mbien fay zigrula bu diwanu touba beto acca ma bayil nga dal ñëkëti waal tour yalla wé ndax mom neex na torop ma sha Allah tay neena gaay ku digul da nga dégg inshallah ci kanam ñu yaatal bu mu jokko gaay gi 88 628 1902 waye nañ ma may nak bañ ba ci kanam ak kanam wa bu defé buñ jàngé waxol yépp daal di sédd rek ñu ubbi téléphone daal di mëna bëggelante ayte bismillah
0: Allah

0: Allahu la ilaha illa
1: Allah. Allahu la ilaha illa Allah.
2: Leizan, masallah, wahna ilal.
3: Masallah, wahna ilal tayt. Egu, kudi kudi egu njaga minyana lol. Masallah tayt andu nakpasif. Japanani kyanu kune krek war nako mana tiaulu. Aja 88 628 1902 Serigne Abdoullah Diouf ci kourla neena xol ba sedna ma sha Allah mok Serigne Bassirou Diane ñom ñep seen xol sedna ma sha Allah Serigne Bassirou Ley ma nga lay nuy dila ziar Serigne Moustapha Thiam bu Cheikh Awa Balla Gueye ci kourla ma nga lay nuy dila ziar gëna la deg gëna la gis Serigne Dame Gueye ci kourla kasalika Serigne Mam Cheikh Gueye ñep rek ma nga lay nuy soxna Aram Silla ma nga lay nuy dila ziar Serigne Abdou Kane mam Serigne Bara Diane ñi nga lay nuy dila ziar dila ñaanal tawfiq yaatu lol 88 da 628-1902 mbok mi assalamu alaykum wa alaykum assalam allo
4: allo wa diyan ala bu baax
3: ñu lay delo ziar baax way pour be foñu woyé allo
4: allo wa fat ndjay deto
3: ah okay wa okay ya nga entre ci ben fm 106.0
4: content lol ci émission bi nak
3: dila jëf ñu la gëna content
4: wa soxna yaam ben mom ngeen dalal mom
3: Mhm.
4: Don ko baxa bax.
3: Déjà.
4: Bëgg xassibe yi.
3: Mhm.
4: Fonk ko.
3: Mhm.
4: Muy leppam nak ak turu Yalla.
3: Nga sa.
4: Ku ko xam rek ci turu sun borom nga ko xam.
3: Okay.
4: Maam don nako bax ko xamne manam so duggon kërëm ñew nit ñi ni def di nelaw bëcëk mom soxna mbeen bu tëddan nga japp ne day nelaw bëcëk turu Yalla la yëkëti.
3: Okay.
4: Fu muy waxtane Yalla rek lay waxtane.
3: Mat nako de.
4: Ta bu ñu ñu di jël mom ci suñu borom rek la koy def.
3: Okay.
4: Baax yaatu bëgg xassida yi borom kërëm Ibrahima Fall fa Cheikh tamit daal di ko ci doolel jappalé ko ci.
3: Masallah.
4: Bu fepp fu muy défé ci quartier manam Ibrahima Fall danaka lu ci ëpp rek matériram lay tak.
3: Mhm.
4: Wax dëgg Yalla contane nan ci mom lool nak yaatal ñu baax. Nekk ci sant yi boole ñëpp am jafé jafé wa problème rek soxna ben fay ci kërru la gënë na la ci.
3: Barki ci xol xadi ma
4: bay ñaanal nak fepp fu mu bëgg egg rek ci fikkar ci yalla nako fa serigne touba eggal
0: amin ya rabbal alamin
4: barki ci xol xadi
0: amin ya rabbal jeureu jeureu jeuf soxna fa ndjay jeureu jeuf nok lay ziaré bu baaxa baax
4: bismillah
0: bismillah waati contane nañ soxna fatou ni ngi lay delo ziar bu wër
4: contane nañ ci émission bi lol nak
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
4: deg nañ lol
0: wallahi ndaysan alhamdulillah
4: yalla wëral baat bi
0: amin ya rabbal alamin
4: yagal la fi
0: Ami ya rabbal alamin.
4: Ba fepp fuñu dégg ak sa sam ñom ñu la fay dégg.
0: Ami ya rabbal alamin bokko.
4: Barké mam Cheikh Ibrahima Fall.
0: Amin barké Cheikh Ibrahima Fall.
4: Da nga and ko kurel gi nak.
0: Ami ya rabbal alamin. Jërëjëf, jërëjëf.
3: Mhm. Ndaysan.
0: Koku soxna Fat Ndjay la.
3: Mhm.
0: Manam suñu soxna su mag la.
3: Mhm.
0: Mu nekk nak soxna su bax ci ñun. Di ñu taxaw ci fepp wax dëgg Yalla no ngoy ziar bu bax diko jox waccu wayam.
3: Jaajëf.
0: Okay.
3: Ay ci diko jaajëfal mam soxna Fat Ndjay mel na amna ko na ci ligne bi mbokk assalamu alaykum.
5: Allo.
3: Sonas ñu lay ziar
5: ah ma ngi lay ziaré
3: tourbe foñu woyé
5: man la sama fega ñay ma ngi nekk ci Touba beto
3: tay mom yéna xewalé mom
5: ah di soppé soxna ben fay ci ko la
3: ak sa
0: jere jé
5: nit ku baax do nit ku baax ku yaatu
0: wallahi ndaysan
5: nit ku bëgg turu yalla
0: wallahi ndaysan
5: euh ñepp nak
0: aha
5: makoy ñaanal nak lepp lo xamni bëgg na ko turu yalla yi
0: Mhm.
5: Yalla nako Yalla sama borom bi defal ci barke Seydina Mohammed.
0: Allahu amin jay, Allahu amin jay.
5: Yalla dundu ban koy dig ci ak ñoom muy sekkal.
0: Amin ya rabbal alamin bokko.
5: Waaw, mom turu Yalla rek moko ñoo.
0: Wallahi ndaysan.
5: Ak dajale jigeen ñi di len waar, waxtaan ak ñoom ci diine.
0: Aha.
5: Lool rek moko ñoo.
0: Jere jeuf jay.
5: Waaw, du dox su roy kaay nak mo ci dool ñoon.
0: Wallahi ndaysan. Aha.
5: Ñu koy ñaanal Yalla Yalla su guddal aw fanam.
0: Amin ya rabbal alamin amin bokko
5: barke
0: bokko
5: ndax mo kenn ñepp la
0: wu amin barke Cheikh Ibrahima
3: allo
0: jerejeuf ndjay
5: ma ko ci boddu kenn ñepp la wu
0: wallahi ndaysan
5: lepp lu bëgg tur yalla bi dal yalla nako suñu borom defal barke Seydina Nabi sallallahu
0: alayhi amin ya rabbal alamin amin ndjay ñu bokko
5: ndax nit ku yaatu
0: la amin barke Cheikh Ibrahima
5: nit ku boole ñepp amu xajj amu fën te bëgg lu baax na bëgg na ci tar lool
0: jerejeuf yalla bëgg ku yalla bi lool jerejeuf ndjay jerejeuf
5: ndjay
3: jerejeuf wa ko jerejeuf am nañu bëgg te contane ci yow baax
0: jerejeuf soxna sagar ndjay ñong lay sant bu baax
3: ay wa jox ni ko
6: salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam Seydina Aliou Diouf.
6: Ok ñu ngi leen di ziar.
0: Ñu ngi delloo ziar bu wér wér.
6: Alhamdulilah.
0: Ah arikaal la alhamdulilah.
6: Ñu ngi leen di ziar.
0: Ñu ngi lay delloo ziar baax baax.
3: Waaw ñu ngi lay ziar baax sang bi.
6: Waaw ñu ngi leen di ziar.
3: Ñu ngi delloo ziar baax waay.
6: Waaw ñu ngi rafet ñu ngi
3: baax. Jërëjëf jërëjëf.
0: Jërëjëf.
6: Waaw dëgg yàlla ñu ngi ñëw ku baax.
3: Ndeysaan.
6: Ko
3: xamne mel na ni kéré débat jeex non la
0: jërëjëf Seydina Aliou Diouf ak soxna Sagar Ndiaye momit ci suñ kurel gi la bok momit diko am posef ci njang wax deug yalla
3: ndeysaan
0: Seydina Aliou Diouf mom no ngoy ziaré bu baax ndax wax deug yalla sa suné day japp ci sun liggéey bi dina orienté bañ mëna téggu ci o yoon jërëjëf
3: ay jëm mbokk mi assalamu alaykum
7: assalam
3: soxna ñoo ngi lay ziar
7: ñu déllé ziar bu
3: tour bek fo ñu woyé
7: ana ko dina ko tour
3: tay mom wa bito yena ay tay
7: waaw
3: bu len ko baye kenn
7: ñu ngi lay ziar bu
3: dara yef ñu ngi delo ba
7: bu ara ko ñu fay sama def ak ndax
0: ñu ngi kay ami yar blanc
7: bu ko ñaanal gudd fan ak wër
0: ami yar blanc
7: allo
3: allo ñu lay deg waaw
7: bu ko ñaanal gudd fan ak wër
0: ami yar blanc
7: bu ko ñaanal yalla ñu jëngu
0: amin yar blanc amin kay
7: allo
3: wa ñu lay dégg soxna ci
7: am lu ci bëgg ba tax mu ko jëf ci ci yëw yalla ko ci am
0: amin yar blanc
7: wax deug yalla ku baax la mom
0: amin yar blanc
7: ku yaatu le
3: exemple
7: gëm ko
0: ko
7: baax ni ma ci xam ne ci ñu ñu ci bëgg na ko sonk na ko téw na
0: dëgg la
7: wax deug yalla dañ ko xam tamé ko ngel ñu fa dé ko
0: dëgg la
7: baax lañ xam ci ñu yaa dem
0: lay lay sa
7: ay wax may ka wax deug yalla képp ku ñu gis xala bu ndaw ba sax mu na koy yëndal
0: dëgg la jëre jëf
7: ndax ak ay xam
0: wallahi lay sa
7: ñu ko ñaan nak bu baax ñu
0: am yar blanc
7: bu ko ñaan nak ñu
0: am yar blanc
7: bu mu tuu yalla wi
3: allo
7: allo
3: waaw ma rusé bi xawona xari nak
7: rusé bi nak xawa diko ñaanal tur yaal yu yëngu ya lim ci gis bu ci yaal nak ci yaal def
0: am yar blanc
7: tamen ko tam
0: am yar blanc
7: man mom sama xol mom xamna mo ba sama xol dafa sedd mu ma wax mom
0: deug la deug
3: la
7: sax sin ma fete da man mu ma wax mom
0: wallahi ndaysan
7: way fon xam ni fan xam na
0: deug la kay
7: man koy ñaanal gudd fan ak me tur yaal yu nekk yaal nak
0: jërëjëf soxna Fama Diaw momit sun jarbat la momit ci kurel gi la bok non koy ziaré bu wër diko jox waccu wayam di ziaré borom kërëm Seydina Aliou Ba
3: 88 628 1902 20h40 mbokk mi salaam aleykum
6: salaam aleykum
3: wa aleykum salaam wa rahmatullah
6: ko ci marta
3: ñi lay ziar sang bi
6: mbokk mi wax Aliou
3: Seydina Abdou ñi lay ziar bu baax alhamdullilah jërëjëf jërëjëf waay
6: di leen ñaanal di leen yéene suñu borom defal leen ko yéen ñëpp
3: amin waay amin
6: di la wax ne invité nga ku baax ku bëgg turu yàlla lool
3: ndeysaan
6: te ànd ak ak yar ak i teggin
3: masha allah ndeysaan
6: wax dëgg yàlla li nu xam ci moom mooy ne ko soxna Fane Ndiaye waxee rek léppam turu yàlla la kon nag li ñuy seere ci moom mooy ku fonk borom këram boobu di muy tudd di ba Ibrahima Fall pëstef la ndax lépp loo xam ne soxna dina koy defal borom kër moom taxaw na ci digganteem ak borom kër gi ci taxawaay bu rafet boo xam ne moo ko indi foofu mu foofu mu taxaw tey liggéey bu rafet bu mu liggéey moo ko fa indi mu ànd ak moom ci xaside yi ak turu yàlla yi saa fu ne fu nu ko soxlaa mu ñëw ci tànte bi defal ñu ko defalin lu rafet lu jégg dayo kon ñu ngi lay wax ne ku baax ak noonu ku fonk li muy def ak noonu waaw ñu ngi koy sant bu baax jox ma soxna benn
3: ayo soxna benn
0: Seydina Aliou Diouf noonu lay ziaré
6: ok kon kontaan nañ lool
0: jërëjëf jërëjëf Allahumma amin ya rabbal alamin bokko
6: ci kriya ñu tuddu yalla ci ñu yépp sun borom yéggal na
0: amin barki sibrafa
6: tam andak wër ak guddi fan
0: amin ya rabbal alamin
6: yaa ñoni andal ci émission bi ak wolé ñi nga xamné yéna bokko di and ko réli
0: amin bokko barki bu tuba
6: contane nañ ñepp ñu lay dégg wax dëgg yaa
0: jërëjëf jërëjëf juuf
6: xaram da la adaa
8: assalamu alaykum
0: alaykum salam
8: soxna ngeen
0: wa kay mbay yaap sax
8: ay noore
0: nong lay ziaré bu baax mbay
8: yaangi ci jam
0: ñi sant bu yor alhamdullah
8: nong ziar
0: nong lay delo ziaré
8: yalla yalla yalla taxaway bi
0: allahumma amin bay
8: yalla yalla dajé baat bu baax
0: amin ya rabbal alamin
8: nong lay sant di la jëf
0: amin bay jërëjëf
8: bay mag mo xamné da la jitu ci daayira bi ci yoon ci kar bi nga di ma top ko bu baax am ci man ak yek yow da nga am yek da na yaatu
0: wallahi de
8: nga boone ñepp
0: wallahi ndaysan
8: waaw yow am na ko ban am na ko yek am na ko
0: wallahi ndaysan
8: ko yo ko ko gën bëti ci ñu soxna ngeen soxna ngeen sax soxna ngeen jox am lenn lu muy bañ am lenn lo xamne da na ko da na ko bañ
0: wallahi ndaysan
8: wallu sukkar ci ñi
0: wallahi ndaysan
8: ko ngi la ñaanal ko du fan ak wër
0: ya amin ya rabbal amin bokk barke borom tuba
8: ñoo
0: li siar nak ñoo nga xamni ñoo nga fi andal
8: wallahi
0: ndeysan ne delo siar baax jere mbay jere jeuf jere jeuf ñong koy sant baax soxna aja sunu yaay la sunu sa sunu ligéema
9: salam
3: alaykum
0: salam
3: wa ñi delo siar baax delo siar baax soxna khadisa wa
9: ñu ziaram ba
3: dara jëf ñi ngi délo ziar ba
9: ah ñun ay gandam ci ta yagg buñ tudde
3: ndaysan yokal kaddu soxna khadi
9: wa ay gandam ci yagg buñ tudde way duñu gis ci soxna mbeer mom doy nañu fekk
0: wallahi ndaysan
9: dal na sunum xel tamit
0: wallahi ndaysan
3: ay ci mel na ndre ci na ndaysan xamna crédit ba daali taguto mahamadan ngom ñi ngi lay ziar di la jaajeufal bu baaxa baax wa deug yalla momit ci top gi ak baye xel gi ñoo ngoy ziar menani bobu legui ndaysan momit mi ngi baye xel jotaay bi 88 la 628 1902
10: di ziaré wa radio bi yépp di ñaan suñu borom def radio bi télé suñu borom def fi tawfiq di la ziaré baax di ziaré soxna mbien fay mom nga xamne mom nga dalal tay soxna mbien fay sikru la ñu lay nuyu bu baax di wax ni mortala dalal nga ko ku baax ko am jëm ko am sutura dalal nga ko ku meuna sikar lol yalla xamna ko ko xamne ñepp ngi koy bëgge wax deug yalla muy wa koñ bi fi dool ni ñepp ngi tok diko tewlu bu baaxa baaxa baaxa baaxa sun ñepp dañu mënta dugg yi fi xawa xat su fekk na aw nit nga soxla mum yaakar na da nga xat yalla xamna ko ñepp ngi koy tewlu diko dugg sant nañ ci mum bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax dalal nga ko baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax ko am jëm lol am fulla lol ci limi def bëgg bopam bax lol nga xamni ci ni budul won sikar sax koñ bi nekkit na fi nekkin wo xamni ci ni lol rek bokku ci dalalon rek yaakar na ñu bari bari dañan wote wax wax ay bax bax ci mom te lol yi moko fi def yalla xamna ko kon nak ñu koy nuyu bu bax diko ziaré diko wax ne soxna bet yalla nga yegg neew yoon lepp lo xamni ci ni bo ci doon dox ba dal ci muy ndila galankor yalla nako sun borom andale ba do ci dal lepp lo xamne mi ngi ci sa ginaaw ta bu la jotone man la galankor yalla nako sun borom tie
0: amin ya rabbal
10: alamin bam bu yegg ci yow yalla nga yegg neew yoon ci barke mam sirafa
0: amin ya rabbal
10: ci kar soosu ngay def yalla nga ci dem fune
0: fune
10: yalla bokk fi def yalla nga ci dajje ngeureumal mam cheikh ibrahim la fal
0: amin ya rabbal
10: nga ci dajje ak mbotum la ilaha illallah
0: amin barke sirafa
10: yow nak ñu ñu la bu baax di la beral sa nuyo bu baax te la wax ne japp nga ci bu baax baax baax wax ci jappandal gi nga jappandal ba li manam kon ñing lay ñaanal suñu borom defal la tawfiq bu baaxa baaxa baaxa baax ci barke man jéraval ñi ngi nuyu ñepp di nuyu ñim ci xol plateau bu ñepp suñu lumière rek dañu jum waye loolu bu ko waxe képp ko xamne soxna ben and nak yow nga ñew ci plateau bi rek da nga xamne nuyu nan la siaré nan la bu baaxa baaxa jox leen seen waccu way ñu baax la
3: masallah koku mahamadan ngom la momit wax deug yalla di sunu ay di sunu xarit ndax jamono ye jall lañ def émission fi ci walum armatial bi mi yëngatu mënuma nak amna soxna soxani bëgg na nga indi ko ci émission bu jankati muy émission Cafe Touba momit sonna ci lolou daf ci yitté wax deug yalla bobu légui sa suné mi ngi message ak diñu wo téléphone kon momit ñong koy ziar diko ñaan suñu bon defal ko tawfiq lol mën nañu wax ci mom lu yaatu comme nim ko xec ñun ndax xam nañ ko meen nañ ko ndax yalla dogal nañu bokkon ben gox buñu dëkk fe ci Touba Cheikh Awa bobu ay tout tang lañ di lu yag muy ni ku bax ku mëna rafetal ku am yitté ku am coloré ma ngi ñu ko ñaanal suñu borom dafa ko taw bex baaxa baax ba lepp lu mu sumu ci lu baax rek suñu borom may ko mu agale ci barke cheikhul khadim melna ni amna ko ne ci ligne nga xaram jël mbokk mi après dañ ñew ci mahamadan 88 628 1902 mbokk mi assalamu alaykum allo
11: assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
11: de jaar ba
3: ñi ngi lay delo ziar baax way
11: ni baax di ziar am doon ko ko
3: dina jëf way allo
11: allo waaw
3: yow yokal kaddu gi jëwreen
11: wa ñu jaar ba ñu leen nuyu ba leen jaar
3: dina jëf ñi la ko delo baax
11: wa di nuyu ba fi yaay gi nekko ya ben fa ak ñu andal ñet
3: ndessa
11: ma mar ko la ci kaddu gi xalaala di yow mën ta wax ci radio waye dafa nekk fi yaay yo xamne yi dina ci lu baax
3: deugala
11: ñu digal lu baax ya nañu ci lepp lo xamanteni ñu ko dund ci duru yalla bi ñu ci dëgg bu baaxa baax nak
3: ñaan
11: ñaan yalla yalla nako yalla yok ba ci wal xadi
3: amin amin
11: ndax kat wax deug yalla mom nit ku baax la
3: hmm
11: te dafa nek ñu xamne kenn ci ñun ba ñun lepp lo xamanteni la ñu gam ci lu baax ci mom mom lay jaare
3: hmm
11: ñaan nak yow nga xamne yalla yalla yalla yok baax baax ba rajo nekk ci bar ci wal xadi
3: amin amin amin yar baax amin
11: waaw yow mu da ci rajo way ñu ko yalla yef baax ñu and ak ñepp ñam ya ma faade ñam yef
3: dira yef ma sha Allah
0: jere jeuf seigne mamour kan momit sum dom la sum lepp la wax deug yalla momit sasna dañuy and ci liguey bi nong koy jaajeufal
3: soone be ndax lu ci melni ay programme ak yoy yaay ngi falaliko am yo xamni yow ya koy fanane wala ay ngontu yo xamni yow ya koy jang
0: waaw lolu mi ngi am ñi nga am ay programme yu fanane ñi nga am ay ngontu itam waaw ñi koy am ba
3: manam en tant que timit soxna ko xamne nek ak sa borom keur lay la so amé ay programme yo xam day genn ci melni dekk be gi ni mel du ci melni ay tiant yo xam ya ko wara fanane ndax nga koy dundé ak mom
0: jam rek nak ak xiwal wax deug yalla ndax suñ borom keur gi comme niñ ko waxé sank mom turu yalla wi dafa nek lu ko neex manam liñuy nek di ci yenguti mom dako djugu te yit lu ko neex la ba taxna fep fo xamé ñu fa wara dem donte dañ fay def 2 jours manam mom dañuy ñaanal ci jamm ñu dem ci jamm delu ci jamm te do am ben problème wax deug yalla
3: ko
0: ci sante bu wër wër
3: ndax soxna ben day jang di fayeku wala det
0: waaw lol de man na am sax mom dina ci faral di am ndax melna ni am jang neexal ak yoy du ci ñak mom wa yoy mom xamna ne melna ni du ci ñak mom
3: tay ku bëggon soxna ben jang ko lu melni ciante wala ngontu ndax day am waxale wala dana la rek setan no def
0: waaw manam te nama ko sikke ñoña rek ndax lele nga am say nit yo xamni manam dañ lay sop lol te itam wax deug daal lay safo daal dina am yene nga tuddal len yalla ñoñu nak bu fekente ne dañu ñew ci yaw manam bëgg nga defal len lu melni ngontu wala dara suñ xolé wax deug mën nañ ko oyofalal lol mën na am sax duñ ko laaj dara dañ koy wax ne ko manam no ci jappé rek baxna bu boba it momit amana xeyna dina xamne amna lu ko ci war way nak xeyna du dis ndax yene ja ak soppé ga ak yoy yep lañ ci bayyi xel wa bu fekente ni itam ko xamne it da dañu soxla rek non pour ñu kiyel ko it bu laajé waxale it bu boba it ñu def rek non rek
3: ndax soxna ben amna menager wala yaay jël sa bop ay programme diko waxale yu ni mel
0: manam nak ñun dañuy faral di soxla lu bari wa dañuy faral di soxla ci ay programme yu bari yo xamé dañuy manam ki dama pour ñun ñu dem jangali leen lool tim day faral di am wa
3: tay ku bëgg nga jangal ko dafa am ci kumay jaar wax ak mom ba déggo nga doga dem wala ci wala jaar directement
0: wa ñun nak manam suñu borom dogal na diisaluñ ko nonu ndax comme niñ koy faral di waxé turu yalla wi da doon lo xamné ñun dañ ci jaam walé yalla mo waral sax téguñu ci ay ki yu diis yoyu wala di jafélé yu mel nonu ba taxna képp ko xamné soxla won nga ko téji su amé suñu numéro soñu woyé dañuy daldi waxtaan mëna téggu ci yoon mëna djubbu
3: machallah
0: wa
3: ay ta melna ni mbokum yag na ci ligne bi 88 628 1902 mbok salam aleikum ku bax ñu lay ziar yokal kaddu gi tuti
12: ñu ci jam
3: alhamdullah ñu sant bu baax
12: man la soxna na fi djouf
3: soxna na fi djouf
12: touba beto
3: touba beto ana wa touba beto
12: ñi fi
3: ana mo sala mer
12: ñi fi
3: ay ta ma baye la nga yaatal
12: baye ni ci jam
3: alhamdullah sant rek
12: ah ñu ne contant nañ mo
3: dira jëf
12: wax deug yalla ya am leen mo ñu koy ñaanal rek jam ak salam
0: amin ya rabbal alamin
12: yalla yok xewal yi man gi
0: amin ya rabbal alamin
12: bat yalla bu mu yëkkal ci kër bi yalla defal ko ci jam
0: amin bak sibrfa
12: dugg fa yalla ñu ne contane nañ dal ñu mo ñu mën ta wax ci radio way en tout cas mo contane nañ mo
0: wallahi ndeysan
12: ci batay ñoy ko degg ci radio bi
0: wallahi ndeysan
12: waaw
3: ndeysan
12: ko sant diko gëreum dañ ni nekk ci koñ bu rafet na wa dugg fa yalla nak keur gi am heure bu ne nañ fa dugg te mom mu su ñoo gis ci kanam mu sang ci xalé yi ñepp fa lañu nekk ñu bani sañ ci Touba gi sax mom lañ dalon ke bayru
0: faaw
12: jeje ñu wax dëgg yaa dañu mu wax ci rajo dal way contane mu contane nga dëgg fa yalla
3: di rajeuf
12: xam ci Aliou Ibrahima sey
3: allo
13: assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
13: sey ñu ngi ziar
3: ñi ngi lay délo ziar baax
13: ñi ngi dée yitté
3: sant alhamdullilah
13: ba yeen nga am jam
3: ñi ci jam bu baax di la ko ñaanal
13: ñi ziar ko non ben di ko sant bu baax
0: jeje
13: diko gërëm bu wërëw
0: jërëjëf seen
13: wa dëgg yalla contane nañ ci mom bu baax baax baax
0: jërëjëf jërëjëf seen
13: ñu ngi koy sant bu baax diko bëgg bu wër nak
0: alhamdullilah
13: ya war ba légui ñu ngi koy déglu
0: wallahi ndaysan
13: rafet na tam émission bu baax baax nak
0: wallahi ndaysan
13: wa dëgg yalla contane nañ ci mom li ñu soxla nak wax rek hmm di ñëw fi wax dëgg yalla borom gërëm doon ci mugal rek bu baax ak mom ak ñu bokk nak gën dëgg nak moy wol
0: dëgg la dëgg la
13: lambay mom danaka da yaatu de ben la
0: deug la deug la
13: way nak day nit ku baakha baax ko xamni mom da yaatu yaatal bu wër wër sax nak wax deug yalla
0: deug la deug la
13: sant nañ ko bu baakha baakha baax nañ ci ko gëreum
0: jërëjëf jërëjëf seen
13: deug yalla contane nañ ci bu baax nak
0: jërëjëf
13: wallahi contane nañ ci wër
3: masallah jërëjëf
0: jërëjëf
13: contane baax nak
3: jërëjëf jërëjëf
13: gëreum nak ci ñëm bi itam sey Ibrahima Fall ñoo ngi gëreum ndax momit lepp mom la
0: deug la deug la
13: digeram ciñ ay dérali hmm wa koñ bi ñepp rek ñu ngi digeram gëreum bu baax baax
3: jërëjëf
0: jërëjëf
13: da yaa sant nañu wër
3: ma sha Allah jërëjëf way ay kay jërëjëf
0: jërëjëf señ Ibrahima Sène mo ngoy siaré bu wër wër mom tamit wax dëgg yalla ku baax la soxna Nabi Diouf momi tim ci kurel gi la bokk waaw non leen di siaré bu wër tay contante ci ñom
3: soxna mbé naka nga def ba soxna yi nga xamne ñom ñoy japp ci jangame naka nga def ba def leen ay jangkat da leen fekkon ñom yoon yëngu ci tur yalla wi wala ngeen fekk daayira bi wala da ngay répondo ak ñom ban mëna japp ci awu beug yu ne mel
0: waaw nun nak biñ ñëwé fekkon na manam ñom ñu nekk ci tur yalla wi waye nak amana melna ni xawon na am tuuti jafé jafé amon nañ ci yéne trop nak waye melni ni amon na jafé jafé waye bi sun borom dogalé ñu dem dal ci mëna japp tabbi ci biir ñu dal di bayulaan dal di jël manam njit gi jox mako nema jital kurel gi te ngeen woyé di ci kar jamono bobu nak ci lañu déclencher ndax ñom xamna né liñ doon def man nañ ko te bëgg nañ ko itam waye amana néwon nañ ci doole ndax ay xalé lañ te itam xam nga xalé len yeen say mu def yofu xalé wala mu xawa sagana lam yor fekk duko xam waye bi nga xamé sun borom dogal na bayulaan néna ma yow de xamna né wuluna la ñort na dem mala téggé ci kanam kurel gi dana dem ma daali santat yalla fekk yag na ko bëgg ma daali jël kurel gi ñu continuer diko wëyel waye nak ñu nek ñoo xamne ay jambaran tay ñu ma teggal lañ tay itam lepp lu ma leen wax su bëgg jongon man lañu diglu daal wa man lañu diglu sa su nek fu ma leen woor dañ ma fu wuyu lepp lo xamne itam ma nga ca ñom ñanga ca wax deug yalla ñu neex andal lañ tay ñu ma jox ciir lañ
3: mashallah ndax lu ci melni ay répétition da ngay faral diko def ak ñom wala comme ci daayira rek ngeen yam ci jangame yu ñu wax
0: wa ñu nak dañuy répéter mom dañuy am ay jour yo xamne dañ koy dajé diko répéter son yi nga xamne mom lañuy faral di jangani da dañ koy répéter ba dégg ko nga xamné buñ démé ci programme duñ son
3: ndax yaangi jangalu ci melni jangum xiin manam jangum teug
0: wa ñun xiin dinañ koy faral def nak waye nak manam ñun li ci ëpp jang simple lañuy jang c'est que nak télé wuñ xiin manam buñ demon ci benn programme fekk mu am xiin dañ koy jang normal waye nak répéter wuñu xiin ñun dañuy répéter manam simple bi nonu waye nak téewul ni manam buñ démé ci xiin danañ ko dégg normal té dañ ko mëna jang
3: ndax air bi nga mujj jang mom dafa jék ci xiin lool ma sha Allah tay bokk bakkon mom day taw fexé lool
0: wa bobu lay and xiin bobu dañ koy bolé xiin dañ koy jang nonu itam
3: ak man mom damay téwlum jang motax ma sha Allah mbokk mi xawna yag ci ligne bi 88 la 628 1902 Aladji son bi sama xarit bi ma nga lay ziar di la ñaanal tawfiq serigne khadim ñing zikru la ñing lay nuyu di la ziar bu baax baax di nuyu mbolam jangat yépp rek bayiwuma kenn mbokk assalamu alaykum
14: Assalamualaikum.
3: Wa alaykum assalam.
14: Ñu ngi ziar bu wër.
3: Ñu ngi lay délo ziar bu baax way.
14: Di rafet lu émission yi.
3: Jërëjëf. Allo, bismillah.
15: Di ziaré sama ndian ben non. Assalamu alaykum.
3: Waaw, ñing lay dégg ku baax. Ya nga entré.
15: Ñing lay di ziar bu yeur.
3: Ñing lay délo ziar bu baax.
15: Di rafet lu émission bi.
3: Dérëjë fo ñëwé.
15: Ñing la wé Madinatu Salam.
3: Madinatu Salam.
15: Baay mbacké am borom magal.
3: Bismillah.
15: Ñing lay ziar bu yeur, wé di ziar soxna ndian mu.
0: Ñing lay délo ziar.
15: Di am contente ma sha Allah ci balal gi nga xamni balal nga ko
3: jerejeuf
15: mu nek ku bax
0: jerejeuf
15: nek ku yaatu nek ku meuna bot
0: wallahi ndeysan
15: mu don ko wax liggeel serigne touba rek moko ñor
0: wallahi ndeysan
15: ndax ñun madina salam lañ sar yo ñu bokk ak mom daaye ramam jaar serigne boole ñuko mu nek ci suñu dewri waaye suñu and ak mom liggeel mam jaar bi ba dem proxam da nga gis ni yaatu la ndax liggéey bi ci mom la ta mbolo ñu nek ci ginaaw
0: deug la
15: waye kenn ku nekk da nga jox ak bu ma sepp bon da ci baax ci Touba tuddu yalla mi and tuddu yalla gi nga xamni mu ngoy def lu ci mi ak duko jaral ci la ci nekk
0: deug la
15: ndax mom dara ñoo ci mu liggéey yalla
0: deug la
15: soono su ba mo nekk non soono su yaatu mo nekk non
0: ndeysaan
15: képp koo xam ne yaa ngi àndal moom nekk si naka su dul noonu noo leer nag su yëtu bopp képp si nga nekk waaye du loo xam ne soxna mbenn moo la ko digal
0: dëgg la
15: soxna mbenn képp ku roy si moom doo am benn jafe-jafe fii ci àdduna doo am jafe-jafe si àllaaxir
0: jërëjëf
15: ndax liggéey yàlla képp moo ko ñor
0: dëgg la
15: ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal
3: min waay
0: ndeysaan
15: fépp fu mu bëgg yéen yalla suñu borom katnal ko mu yegg
0: allahumma amin ya rabbal alamin
15: ci barke borom tuba ak doole man sama fa
0: amin ya rabbal alamin
15: yalla bu ben galan ko
0: amin barke sey
15: borom yalla bu ben jafe jafe
0: amin ya rabbal alamin
15: ci bor jaar billah
0: amin jere jef
15: ba ñu mo ku bax rek lañ bëgg
0: wallahi ndeysaan
15: bax go xamne mu nekk ci mom la mo tax ñu am ci gel ci mom lool
0: wallahi ndeysaan wallahi
15: aw soppal bi
0: deug
15: wa madu salam ñepp bëgg dug ñu mënta dug
0: wallahi ndeysaan
15: ñepp ñi ni ci daara ji
0: wallahi
15: waye taxu ñu mëna dug
0: wallahi ndeysaan
15: soxna ben lay ziar bu baax baax
0: ñu lay dello ziar bu wër wër wallahi
15: ñu def ci waccu waye dug leen ñaanal jam
0: amin ya rabbal alamin
15: ñaan suñu ben dafa la sutura ci barki alquran ziar sama yaay jëm ñu am faati
0: ne dello ziar
15: ak soxna bintu bi fu ñu andal
0: deug la
15: ñepp ñu leen di ziar bu baax baax
0: ne dello ziar bu wër wër
15: jërëjëf sant bu baax
0: jërëjëf wallahi
3: ay ta jere
0: waaw kay koku moy bay barke wilan
15: borom ak dal
0: aha
15: wa na xaru jale yaati ja
0: wa bax na ñu ngi koy tew
16: salaam
0: aleikum salaam soxna yasin
3: ay ta mel na ni kéré di ba tagguto 21h jot na ba tegal benn simili ci rajo benn FM Touba 106.0 rajo bi ne ci diggante mbacke ak Touba xaal bi dëgmal rudde héliport seen émission café Touba la ngeen ànd ak seen xarit Morta la maroon moom Serigne Saliou waaye di nuyu sama maire yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci diwaanu Marsa Mbousse Wé saa su nekk ñuy topp duñu bàyyi xel ñoom ñëpp rek suñu yaay Diobe Sambu moom it noo ngi koy ziar soxna Seynabou Kane ñu ngi lay ziar soxna Fatou Badia Firdaw si ñu ngi lay nuyu di la ziaré bu baax a baax a baax di nuyu mboolem ñu nga xam jamono yëpp rek ndeysaan ñu ngi bàyyi xel saa su nekk rek ci topp gi ak bàyyi xel gi sopp gi ak lépp rek macha allah ñu ngi leen koy delowaat bu baax a baax buñ sañoon kenn ko ne dañu jaar sa tour wax dëgg yàlla saponté ak yow da jox la suñu nuyoo waaye nag ku lim doo jum da nga dul matal te xalangu dajul suuf ñoo ngi ziaré ñëpp rek di la ñaanal jàmm bu baax a baax yow soxna beneen boo defee bàyyi nga daal ñu yëkkatiwaatal tour yàlla bi ndax mel na ni gaay yi moom ñu ci bare bare fi ne jamono bi ñu ngi diglu njàng mi ñu ngi may yónnee ay bataaxel macha allah yu bëri lool naan njàng mi dafa neex tubaar fakka allah te man doyal ma ci njàng mi ayo bisimilah
0: aasubillahi min aseytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim

0: waay sant bu baax
1: ñu
0: la koy delloo baax waay alhamdulilah sant rek
1: man la soxna sa fay magi mbien fay moom
0: ndeysaan jërëjëf
1: kontaan nañ bu baax ci émission bi
0: jërëjëf waay
1: ñu koy ñaanal yàlla rek comme mu bëgg a yegg ci turu yàlla bi yàlla na ko yàlla yóbbu
2: amin ya rabbal alamin
1: ak cheikh fatima
2: amin ya rabbal alamin
1: ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare
2: ñu ngi lay fay kay fay borom
1: di ko ñaanal jàmm
2: amin ya rabbal alamin
1: di ñaanal borom këram ndax lépp moom la
2: wallahi ndeysaan
1: ndax neenaan peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbakke ya
2: dëgg la dëgg la
1: borom këram bi naw yàlla
0: yokkal kàddu gi
1: mu ko bàyyi muy yëngu ci loolu
2: dëgg la
1: ndax ci ndigalam lay wee
2: dëgg la
1: kon nag ñoo ngi ko ci ñaanal fépp fu mu ci bëgg a regg rek yàlla na ko fa yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam
2: allahuma amin ya rabbal alamin
1: ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare
2: amin ya rabbal alamin jërëjëf
1: jërëngeen
2: jëf waa kay jërëjëf fay kooku sunu mag la noo bokk ñaari way jur nekk fee ca Touba Dar Tansir mën naa ne moo ñu taxawee way jur
1: xama jox la soxna Mariama Mariama
2: laay ndeysaan
1: waaw kay kon Falane Diop moom mu te wax ci rajo
2: waaw kay jërëjëf siyaareel nu ko bu baax soxna Mariama Fall
1: sànkam la nee na mu te wax ci rajo
0: moom ay ca jaajëf kon waxaaleel ko
1: waaw kay
0: jërëjëf jaajëf
1: sa ñaanal rek
0: ay ca canta ngërëm ñeel na la jërëjëf Mahmadane jërëjëf ci bàyyi xel gi moom mi ngi yónnee bataa xel soxna Maguette Mbaye moom it noo ngi koy siyaar kon bu baax a baax Maguette Mbaye wala Maguette Bey rek dan lu mu ci mën a doon rek ñoo ngi koy nuyu moom it di ko siyaare bu baax a baax 88 la 628 1902 nee naa leen tey ku déglu dégg xam naa ci kanam ma ñëwaat ci njàng mi 88 628 1902 comme émission jàng la moom jàng du ci mën a ñàkk faaw da ci yaatu 88 628 1902 damay bañ soxna yi nelaw moo tax wala may daal di leen kii tànga yëre ba mu tàng jër rek 88 628 1902 mbokk asalaamaaleykum.
3: Oh na nga def.
0: Sant Serigne Saare bu baax.
3: Na nga def.
0: Ñu ngi sant bu baax ku baax.
3: Naka yi tey.
0: Alhamdulilah.
3: Waaw maa ngi nuyu soxna Mbène.
2: Ñu ngi koy fay.
3: Man la Ablaye Sène.
2: Maa koy Sène noo ngi lay siyaare bu baax.
3: Na nga def.
2: Ñu sant bu wér a wér Sène.
3: Alhamdulilah.
2: Alhamdulilah.
3: Ay waay kontaan naa tey torop.
2: Wallaay ndeysaan ñoo la gën a kontaan.
3: Sëñtu waa nu mu kontaanee tey.
2: Wallaay ndeysaan ñoo la gën a kontaan.
3: Waaw góor waay.
2: Jërëjëf si.
3: Loolu de rafet na moom.
2: Wallaay ndeysaan.
3: Laahi.
2: Wallaay ndeysaan.
3: Yow moom ku baax a baax.
2: Wallaay ndeysaan jërëjëf.
0: Kër di baa tàggutoo ndeysaan.
2: Waaw sëñ Ablaye Sène la moom la soxnaam duggoon léegi soxna Ndaye Sow. Noo ngi koy siyaare bu wér a wér mu ngi dëkk foofu Touba bi tout.
0: Baye Serif Ngom ñoo ngi koy nuyu moom it di ko siyaar bu baax a baax di ko ñaanal taw fiix yaatu lool. Baye Serif Ngom jaajëf ñu ngi koy siyaar bu baax Mamadane. 88 628 1902 88 628 1902 mbokk salaamaaleykum.
4: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
4: sëñ bi ñoo ngi lay siyaar.
0: ñu ngi la koy delloo bu baax waay.
4: soxna Ndaye Wade Touba Bito.
0: soxna Ndaye Wade Touba Bito.
4: ñu ngi siyaare suñu mag jooju nga dara ju mag ju baax.
0: jërëjëf.
4: soxna Mbien Fay ñoo bokk Serigne.
0: ndeysaan
4: ñu ngi koy ñaan li mu bëgg turu yàlla yàlla da ko yàlla defal
2: allahuma amin ya rabbal alamin
4: di ko ñaanal li mu bëgg daal moo ko xam yàlla na ko suñ defal
2: amin ya rabbal alamin
4: di ko siyaare bu baax
2: ñu lay delloo siyaar bu wér-wér
4: di ko baax ku neex a dëkkal
2: lay ndeysaan
4: ko topp daal moom xam naa doo juum si dara moom si lu baax
2: dëgg la
4: xamoo ne danoo munta wax ci rajo
2: dëgg la jërëjëf
4: ñu ngi koy siyaare bu baax Dar xaar ñu jox la suñu sëriñ suñu Ibrahima Fall ndax liñ bi dafa neexut.
0: eewa bisimilah.
5: asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
5: sëñ Mor Talla.
0: ñu ngi lay siyaar bu baax.
5: barakallah ñu ngi siyaar bu baax.
0: alhamdulilah jërëjëf.
5: diggoo may man dama war a sangat de. may man dama war a sangat de.
0: ndax lan waay.
5: ba émission bi tamit dama war a ba dugg.
0: liñ fexe waxat ñoo ngi ci tuub baax de.
5: sama sëriñ mooy ni ma xool baax may dox koy mu dugg.
0: bàyyi bu rek jërëjëf ñu ngi lay siyaar bu baax.
5: ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax.
0: ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñoo ngi tuub baax ci loolu nag.
5: barakallah am nañ njëkk lool.
0: téléphone bi xaw a xat rek waaye ñoo ngi ciy jégalu.
5: waaw kër gi di fii ni ko yaa ngi fekkal.
0: ndeysaan ndeysaan.
5: yëpp kenn ku yaa ngi bëgg a dugg.
0: voilà waaye lu baax du yomb bilaay.
5: moo nag sunu soxna la waaye ku dégg ndigal la.
0: ndeysaan.
5: amul lenn lu muy def ko tàggoo.
0: dëgg sax.
5: ah xanaa bu génnoon bëgg a dem ci kër sax balaa dem dañuy maa dem kër diw.
0: ndeysaan.
5: waaw wax ma laaj nag tur yàlla bi muy def nag. am na ci mbëtti bu baax a baax.
0: jërëjëf jërëjëf.
5: di sant baax si Mamadou Ngom. ndax keroog maa fi ànd nag moom wax dëgg yàlla waaye lépp moom.
0: ku baax ndeysaan moom it.

0: ay leral am nañ mbirti bu baaxa baax
1: kon kéro bi mi wax jotaay fi la la fek sax kon loomu sédé bu baax
0: vraiment fek waaw
1: waaw ta bam néma jotaay bi dama ko na say xol say la nexé rek inshallah ñu japp jour
0: deug la
1: ta tay ji yalla sédé na ni xamna ci man loolay bam ko waxé dali war fi ay dañ niko xamul nang koy def nang lay defata way mom motax
0: leer na
1: bi nañ kenn ko na xamna né ñew kat ñu ci bari amuñ jot
0: deug la
1: waye nak man luma wax nar luma wax lu nek rek nar nako motax tay ji man yalla sédé nako won seigne touba way mo xam baye la nga yata rek xamna bala keur debé ke yoy wax
0: waaw waaw xamna dal ah comment son ben
2: waaw kay fall nong lay ziaré
0: son ben
2: waaw nong lay ziaré bu baax fall
0: ay kay fay nga def
2: ñi sant wër wër
0: ñu ngi metu baax baax
2: waaw ñu la jëllo ziar wër wër
0: allo
2: alhamdullah nong lay jëllé
0: waaw di ziaré baax ñu andal sama mam fatou jëmo
2: jëre jëf
0: ak sama bindu juuf ak sama maram fall sama doom jëmo andal
2: jëre jëf
0: ñi nga mbëkk ba ta xamné yalla ndigal lañ ko
2: wallahi ndaysan
1: ay tia kër de ba da di jeex ma sha Allah li nim ko xamné solo mok mohammed dan bi mujj ci émission bi ñu andon jamono yoy rek ndaysan
2: mooy siaré bu baax sey ibrahim fall positif moy sunu sëriñ ju sunu lepp rek comme nima la ko waxé sang li lepp mom la ndax buñ ci comme niko sama mag di waxé rek peccum lir bu nexé rek nday ja japp ja mbag ya manam fi ñu yexi tay ji bu fekkonté né mom japp ci won doon fi yexi wax deug yalla
1: deug la ndax xolam ben lu ci melni son génné nga ko manam ay son
2: wa
1: ko jank defé lélé bu programme djubsé lu ci melni ay magal wala lu ci mëna doon rek ndax yaangi génné ay son génné mel
2: wa jamono ye nga xamné ñi ngi doon waja dem dagga balla ben programme génné nañ ben son
1: Wa. So ndax jamono bi tassarona mi ngi wër.
2: Wa, son bi nak manam défar bi xawona dess mo waral lan manam partager guñ ko. Manam dañ ko défaragutone bam melni wara mel ba paré.
1: Mom ci dëkk bi nga ko doon génné wala comme Touba.
2: Wa, Touba lañ ko génné wa. Fofu ci koñ bi wa.
1: Mashallah.
2: Fa lañ ko génné wa.
1: Nga xamni jamono bi son bi mom kon commencé guta yato yu ni mel.
2: Yato gut nak ndax sun borom da dogal défaragun ko.
1: Ah deug la da dess ay réglage dal.
2: Wa, da dess ay réglage.
1: Mashallah yalla motali.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: 88 628 1902 bobu de bo jaaron bay di sonna ci Aladji Kabou Mbaye nga xamni mom man nani comme Arisserul rek baxul lolou yalla def sa xol dana sedd xamna dana ko deg inshallah 88 628 1902 Aladji Kabou Mbaye sama xarit sama dom nday ma nga lay nuyu dile siar di am ci mbekté contenté borom bay di sonno mbok mi assalamu alaykum 88 628 1902 tay téléphone bi ma xaw xoj ma nga lay siar sang bi
3: sama dana sedd xamna dana ko deg inshallah
1: ki da men daf may deglu wat motax mbir mi xawa ki da men dag may deglu wat nak motax allo
4: allo
1: da ngay wañu radio bob ba nga déplacer wo dafa men yag may deglu wat retour ba ngay ñew
4: wañu
1: okay amna da nga bëgg deg
4: bob
1: soxna ma la tay yow kay kan nga mëna sant ba melni buri kan
4: may yalla
1: jere jëf
2: ñu lay
4: délo
1: Ndaysan
4: dama so da nga ñu taxam ba ci ma taxam ak ñu
2: wallahi ndaysan
1: ndaysan
4: ñeer ko ci tax
2: ndaysan
4: ñeer jaam tan
2: wallahi
4: ñeer jaam tan ma gëdë way ñepp ñu ci yaar
2: ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di déllo ci
4: yaar
2: wallahi ndaysan
4: wa bëgg yaal ya am ñepp da la ak ma ci yaal ñu ñoo wax ñepp daal ma ko fa dafa fëd ba bëgg yaal
2: wallahi ndaysan man tamit contane na
4: ñu ci wax dara do
2: ma len gëna contane jëre ngeen jëf sant
4: ba ba am nañ do nga bëgg yaal ya am tan lu baax rek la bëgg
2: wallahi ndaysan
4: baax lu bëgg tan ci wax bëgg yaal ak ci kon baal
2: wallahi ndaysan
4: bëgg yaal sun taal dafa fet na ba mu ñaar wax bu ma ngi jaam ñepp ba may naaw yeen ñepp ñu yaal ci ba tan kenn ko lay naan ci do ko duggé
2: deug la kay
4: wa ko so da ñepp ko ci am nañ bu baax baax ba
2: ñu lay délo ziar bu wër contane nañ
4: wax bëgg yaal
2: jerejef kan
4: waayay tan ko na tay ni taxay bu ni deugul bu wa ni dafa do ci
2: mo wallahi ndaysan liñ be neexut nak bu xante be
4: man bu baax daas
2: waay contane nañ bu wer
4: yalla na sa borom bu xante wara baad bu rek sa ndura
2: allahumma amin ya rabbal alamin
4: tak sen xal
2: amin bokk bark sey rafa
4: xama jalla jall ta
2: wa
1: allo
4: allo
1: ay tay jox ñuko
4: jall
2: waaw kay sama jali
4: ñu lay ziaro ba
2: ñu lay dello ziar ciam
4: ah man tan ñu
2: wallahi ndaysan ñun timit contane nañ jërëjëf soxna Jali Thiam mom tamit fofu ci Touba Betu ak soxna Maram kan soxna Mère Diagne kan Mère Côté kan ñepp no ngi leen di ziaré ak sunu xarit ba ñom ñepp no ngi leen di ziaré sunu soppé lañ funi jàngé rek ñanga fa tok wax di Yalla
1: déjà ay ci 88 628 1902 sen émission Café Touba la ci présentation gi mortal am ron mom Serigne Saliou samedi bu jot lay nek 20h ba 21h30 ci BNO FM 106.0 radio bi ne ci digënté Mbacké ak Touba xalé wi deugmal rudé héliport gorotine gor ande jam ma ngi lay nuyu jël ziar bu baaxa baax yow neena la lo ñewut baaxut loolu yalla def ci sobi dala ragal ndax da ngay coupe machallah naka ñaw yi mbaama ngay massé ga tolo ja jëf señ gor ma ngi am ci yow mbékté contenté sa su nek yow ko ñewul rafetut yaay téeru jankat yaay téeru ñepp téeru ndanan ndanan ni machallah jamu ci yow mbokk 88 628 1902 salaamu alaykum ay ci soxna ben xaarama bayil nga daan yëkëti waatul turu yalla wi la tam bokk yi ñëw gaay nañ ma may tuuti rek ben ñaari minute mba ben ñetti minute ñu ñëwaat ci jàng mi

0: Masala, masala, soxna ben fay sikurula bu diwanu Touba beto njangi me neena tayit passé fana lol sen émission café Touba la ci présentation gi mortal amaron mom Serigne Salou samedi bu jot lay nek 20h ba 21h30 fi sen isdio radio ben FM Touba 106.0 radio ben ci digënté mbacké Touba xal bi dag mal rudé iliport sama xel dem ci wa groupe jami aré ba bu Touba xaw gi ma ngi leen di nuyu di leen ziar bu baakha baax Serigne Niang jaykatu dal la ma ngi nuyu ko ziar bu baakha baax ndaysan di sama way di sama xarit ndoga suggu mom Serigne Salou ma ngi lay ziar ndaysan di la ñaanal tawfiq yaatu serigne pape sey sama xarit la ñu ngoy ziar serigne ndolka ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne mortala an serigne ibrahima kan serigne abdou kan mu serigne bara jenn serigne abdoulaye ndjay serigne moussa ndjay ñepp rek serigne ibrahima fall ñi ngi leen di nuyu di leen ziar serigne abdoulah khat saw ñi ngi leen di nuyu di leen ziar sa su nek rek ñu ngi leen di baye xel di leen ñaanal jamm di ñaanal suñu xarit serigne mamour sila yalla na yalla way fa suuf ci kawam ci barkep cheikhul khadim 88 628 1902 serigne papa kebe yow ñi ngi leen di leen ziar bu baaxa baax serigne cheikh be yeen ñepp rek ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm bu baaxa baax mbokk mi assalamu alaykum allo
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ak
1: serigne ñu ngi lay ziar bu baaxa
0: baax ñi ngi lay delo ziar bu baax way
1: malik ngom la bu da mat na suñu nawara
0: Serigne Malick Ngom Touba Madinatul Munawara
1: Ndongas Baye Wilane
0: Ndongas Baye Wilane Madinatul Munawara fan la nek
1: Oumoul Khoura rek Porte Sonko
0: Ah ci Oumoul Khoura
1: Manam Oumoul Khoura moko eum baye ci quartier la bok
0: Deug la deug la
1: Salam aleikum
0: Wa alaykum salam wa ñi ngi lay deug ay wa yatalal
1: Wa manam da nga dalal ko xam mo bëgg ñëw ci mom rek def ay xéer li wax billahi tabaarak wa ta'ala
0: ay tay bismillah
1: dem la jo xamne turu yalla rek lay di boko fekk ay boko xolé xamne turu yalla bi amna lu def ci mom
0: déjà
1: borom yar la borom teggin la dal la yu sax ak mom nak liggéey bo xamne dañ koy liggéeyal suñu Touba
0: ak sa xawla yo kaddu gu tut rek
1: mané ñu sax ak liggéey bo xamne liggéeyal borom Touba manam mo do ko xamne ko chef rek ndax ta soxna jaaral gi ngi koy gis son ak sakkar kat la ak liggey katu borom Touba la
0: ak sa
1: sa mu don rokay nak ci soxna ñu wax bi yalla don ko xamne ci jukko ju rafet la ko sun borom
0: melna ni tagato na soxna ben xamna kër di ba jeex wala rosa ba neexul ca mom
2: ñoo ngi tu baax baax Malick Ngom la bi jeewriñ ci liggéey Cheikh Mohamadou Fadel Wilane bi ñong koy ziaré bu wër wër fele ca Touba Oumoul Khoura waaw di daara ja ñi tuddé Madinatul Munawwara ñong koy ziaré bu wër wër mo jeewriñam wolam liggéey bi wax deug yalla ñong koy sante bu baax te diko gërëm
0: soxna ben jamono bi say programme ci walum jang mi fan la ëpp ci biir dëkk bi wala comme beto wala ci fan ndax lay day am jankat yo xamne day am côté yo xamne fala seni programme di gëna doxé
2: waw deug la fi ñu dëkke ni fi la programme yi ëppé donte dinañ genn nak yenn saay ndax lu ko melni salum fanier rek lañ fa demon te ñoo ñoo nekkon ki fanane guddiga fele ci dag bal la bir salum ak itam bandañ daw demon nañ fa tamit yëngu won fa yëngu bu yaatu wax deug yalla jangon premier heure
0: kon da ngay faral di fanane ay goudé yu ni mel manam fanane ay bis
2: waaw dañuy fanane ay bis ñun
0: lolou ñaari bokay fanane won waxtu ci ngay dugg ndax dayam jankat yo xamni dañ nañ len 4h du matin ngeen dugg bass soit que 3h wala ñun len 5h
2: deug la ñun jox nañ ñu 3h ndax amna ben programme buñ amone Dakar 3h lañ ñu joxone ci lañ tambali won ci lañ démarré won liggéey bi bu beut 7 wécc
0: jëmele 7h du matin wala 8h lolou dana metti dé sonu dé
2: waaw jëmele 8h waay
0: lolou dana metti dé
2: waaw waay
0: lolou lu bari lañ wara fay
2: deug la waye nak manam buñ tur yalla mum danaka bo ci tabé mo lay womat mum danaka do yëgëti sax ciona yek yoyu
0: dina ba jankat bu melni ba suru jenn lay lay ngane ko dugusul 4h day baye ba 5h mu doga ñew fexé ba ray temps bi dal
2: deug la deug
0: xam nga ñew tout lay jang asman set danaka ñom bala ñu nuyo rek fi ne yeb waxtu yu bari buñ seen nuyo day jël temps jang ma doga ñew masallah 88 628 1902 88 628 1902 ba suru jenn mom sama xarit la sañna ko sané xéer comme numay sané xéer aladi son ay bumbu way duñ xañu ben yoon 88 628 1902 mbokk mi assalamu alaykum assalamu alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: sang bi ñong lay ziar
3: ñu ziar bu baax señ mortal
0: alhamdullah ñu ngi koy délo baax
3: alhamdullah
0: ay te ñu baye da nga yaatal bala kër di bétago
3: ndongalé baye su def ñu lañ koy wax
0: Leza, ñu lay ziar bu baax.
3: ñu def bax yaal na ñu borom nangu ziar
0: amin way amin ñu bok lepp
3: ana soxna mbel
0: ay ci soxna mbel
2: ngi lay ziaré bu baax
3: ana mbel ñi ziar baax
2: ñi delu ziar alhamdullilah
3: assalamu
2: alaykum wa alaykum salam ngi lay ngi lay ziaré bu wër
3: ñi ziar baax ci contane bu baax ci dalal bu nga dal
2: wallahi ndaysan
3: soxna mbel mom
0: jere jef way
2: wallahi ndaysan
3: suñ mbokk talibé way di suñ dekkando
2: dag la
3: di borom jukku ju rafet
2: wallahi ndaysan
3: di ko bëgg tour yaa ci ni mi def
2: wallahi ndaysan
3: kon lim la wax sank buñ ko laajé ni ko ndax dañ ci laaj ko yor
2: uhuh
3: mune la dañ ci jàng walé ci la
2: uhuh
3: lu wax muy def ci mom
2: deug la
3: dafa bëgg tour yaa la
2: deug la
3: mok yaay fall ci andal sa su ne ñi ci di sonu di ci pété di ci def lu ne
2: wallahi ndaysan
3: bëgg rek manam di ci yëngu
2: wallahi ndaysan
3: kon ñi ngi ñaan suñu borom lepp lu mu bëgg ci tour yaa la ni sama borom dimbali ko ci bamu am ci kawé ñortal
2: Allah amin gom
3: ci sant baax content bu baax ci invitation bi
2: Allah amin gom jërëjëf jërëjëf
4: salaam
2: alaykum salaam wa rahmatullah
0: wa alaykum salaam
4: la soxna magen ndar
0: soxna magen ndjay ñong lay ziar
4: ñi ngi ma soxna magen bay
0: soxna magen bay
4: ah ñi ngi ziar ba
0: jërëjëf ñi la ko jërëjëf
2: bu wër wër
4: ah di content lool ci émission bi
2: lay déssat
4: di content ci sama mbenn fay ci kër la mom
2: lay ndaysan wa koy jeureujeuf baye serif ngom nong koy siaré bu wéré wér momitim kuni womat ci liggéey bi la ci touru yalla wi danaka luñ ci jaxal rek mom bo démé ci mom dala ci daté ci yoon soxna magan baye momit nong koy siaré di soxna ci mahmadan ngou moy aaw
0: ndaysan soxna maget ñong koy siar baax mom tamit soxna mahmadan la mom jaajeuf ñong koy jaajeufal baax na dama koy yex xamé nak motax ñong koy jaajeufal baax baax mom wax deug yalla di nit ku baax jappu ñu rek te seigne touba rek tax ndax mahmadan mom wax deug yalla suñu way la comme niñ ko waxe sank rek tay japp nañu ngir mom kon ñi ngi lay ñaanal suñu borom defal taw fex defal ko mbolam jabot gi ñepp rek ci barki serigne salu 88 la 628 1902 soxna ben jang kat naka la wala comportement surtout comme yaay faale yu ñu mel ak nan la wara jikko ndax fu nek ngay dem gis gis ak yu ñu mel maam naka la jang kat wara comporter ndax sang wax na ak sama biir wax leen gis ko xamne bu ñu la jang kat la manam nga xamne manam yenn ciol yi jang ma leen di bolé buñu te préparé nañ manam bubu dal lañ def jang buñ ko sumé rek nekatuñ ko
2: deug
0: la nan la jankat wala comportement
2: waaw jankat de mom da war li ne ci ciol gi manam li ne ci yaram wi ni lim solo manam mu nek ci jikko ji ci la wara jitu
0: ko sa
2: jikko ji la wara defar ba mu rafet ba nga xamne ni dana meuna dana dajé ku nek waye bu boba day jël jikko rek jappé ko ko manam jikko ji da wara rafet te itam da wara nek ku dal te da wara nek ku yar
0: masallah
2: da wara nek kit ku meuna wuñ ko xamni ni manam dana tassek lu nek waye dana ko muñ te dana ko jangonté mom
0: dessa
2: bu ko defé nak bu lola amé ba nopi mu wolbeutiku wat nak cholo cholin wu rafet mu dal di mengo ak mom ndax dañuy niko wolof di faral di waxé wala tasukat yi diko wax do djégu kan xay rafet ci kaw te ki bu fekente ne yow da nga ne da ngay tuddu yalla ba paré te nek am pank manam kula xusi ga xusi ko fo tolu di xulo te itam wax deug yalla lolou mengu wut ak tuddu yalla gi kon li ci gën moy amu yar ami teggin amu dal te sa su nek mum lay digal ñi nga xamne ñom lay andal te itam di comporter wono xamne kula ci gis naw la ja waaw lool dal lool la
0: da naka ñaari da ngay gis ci yenn jankat xamne bu ne gisee ñor yenn melokané manam ci walum ciol xam nga ko ni jankat ni yere bu yew dañ lay japp ni da nga dafa wané wala nangam nangam gam limi nek affaire yon manam pour ñom japp nañ rek comme limay sol man mo nek lu bax comme ñom ni sol ba way nan day mag maglu wala day mer mer lu xol ko muy muru def na ni del du ko ci yenen ki en tant que jank lool nak nga way dundé
2: waaw lool de mom danaka luñ ci am soxlam ndax nun mom li nga xamne mo ñu yittel rek mode li nga xamne ni moy lu bax te ñu nek ci mo ñu yittel man na am sax amana xeyna leleg du ñak muy traverser ak yoy waye nun sax mom da fekk nu doon mag ba nopi wax deug yalla kon yakarna buñ solé grand bu wala ñu solo xaftaan yakarna ay du doon gat jini
0: amana comme ndaw ñi
2: wa wa xana nak ndaw ñi may andal mën na am xeyna lolu du ñak ci ñom mu leen di traverser waye ñom dund ji yoy ñom di leen yittel rek moy li ñuy def rek mom lañ tek seen beut te itam duñ ci gessu ben yoon wax deug yalla
0: ma sha Allah 88 la 628 1902 88 628 1902 ndax soxna ben amna groupe bi soppé ndax dañuy gis jankat yo xamni assenral dañuy am groupe bi soppé di faral di maye ay ngontu yu ni mel bu amé bës bu ñi deugmal wala bok ñi maye am ay ngontu ngir lu ci bëgg it manam luñ mëna kié lolu gis na ay jankat tax dañ koy def maye ngontu waye day am faaw dara day dugg ci loxay kajor day wéssalo dal
2: deug la soppe yi nak mom bari nañ lool ndax ñing ko yek waye nak amana taxawuluñ ko ni diko def lu melni daayira wala ay soppe yu deme non xam nga ndax ñaare damay gis ñu ne soppe diw sangam diko defal ab daayira wala yu deme non
0: lu ci melni groupe nak groupe WhatsApp
2: groupe wa gu lool nak mom amna mu wax deug yalla groupe soppe bi mom mi ngi dox bu baax wax deug yalla sa su nek ñi ngi wote di ci bayyi xel wa tay ñi ngi yek ci suñu jëm yi ay soppe yu yaato ci ay gox yu bari wa rawati na salu salu ngey bari nañ fa ay soppe lool no ngi siyaré suñu ya ummi ci sey di soxna ci bayyi la no ngoy siyaré bu wirwir di siyaré suñu wayjur muy ya kumba ci sey no ngoy siyaré fofé bari nañ fa ay soppe lool di siyaré cheikh bamba mbay ño ngoy siyaré momi suñu soppe bu mag la fofé ci fé
0: salu
2: salu wax deug yalla
0: salu nak jankati bëgg nañ
2: ko de ñepp no ngi leen di siyaré
0: salum lan moy secret bi jankati bëgg nañ salum de man gis na sama wajjo xam sa yama ko laay ñaar man tay ma ngi salum ñaay fa ñet ma ngi salum xam na da bari nay tank salum
2: ñom nak da melni dañu bëgg lu baax lol te bëggum jang wax deug yalla
0: ñom wa salum
2: waaw waaw mom wax deug yalla bëgg nañ lu baax te itam mom te sawar ci lol nak sa yo xamé ne ño nga fay dem ni pour programme bi jotna bañu war fa dem dañuy téru téral ñu bëggu ñu jappalé ñu sa su nek taxawé taxaway wo xamné da lay wuur ni ñi li bëgg nañ ko wax deug yalla té amana xeyna fu mëni wax yi Touba mom da li ñang xama dañ ko min
0: xamna
2: né bëgg nañ ko waye dañ ko min mom motax feulé nak mom wax deug yalla mom dañ ci nango sonu lool mom da dañ lay jox sa waccu way bu baaxa baax
0: ndox na mbenn num gisé ñangum tay ak ñangum dembu xam nga lay def ngay dégg kuy jang ko xam danaka mënoko xamé ko way kat xam ni danaka ñu ci bari fi ne Mumbai ba leen neex ci jangama rek nga xam fi ne mag ñu bari fi ne manam ñaara yobote tim jang yombutut ndax yenn yi xew ci programme jangi ci jangi ni wala bok ci li nga xamni mom la xalé yi xewal jang yo dem ñu yaq ko daano yene mel ak yenen xam fi ne mag ñu bari tay bo waré chance la nane da ngeen defo jangu len
2: dag
0: la lool no ko gisse en tant que jang kat
2: wa lool de mom danaka fiñ tolli ñi nga xamni ñun ñoñu samp dama ci ñëkke sax Seyd Ibrahima Fall Pousseuf manam sama borom kër sa su nekk bi nga xamé né tabina ci jàng bi daf ma ci orienté di ma wax né ma am jàng turu yalla lu manam lo ci sori sori bu ko foyé té itam nang koy fonk bu baax té tek ko ci yoon té jaalé ko fo xamé ni sa yi kilifa gu mëna doon bu la déggé rek dana nanguna li ki fa wut way day jàng day sikkar wax dëgg yalla lolu Cheikh Mamadou Fadil Wilane dañ ci encourager damay wax né dafa ma sama wax né ma soxna mbé lenn dal duma ko roussal nit mune amanako bis buma len degge ngene taxaw di sikkar bay melni luy fo su boba fofa la len koy waxe te bu sobe yalla duma len ci neub dara li lañu dan teeng manam sikkar ci lumu yag na ngeen ko fonku te na ngeen ko tek ci aw yoon ku melni seigne malé ngom tamit dañu encourager ci lumum ci loolu bari wax deug yalla
0: te da ngay gis jangale xam ñaara buñu jang tuddu ay tour soppe seigne diw ana diw yu mel nonu da ngay gis seigne cheikh fall mbaw di wax na am jang bu ci la ilaha illallah fall bu ci genné ak mohammed rasulullah lañ la ci yok setan la waaye da ngay gis ñu ci duggal yo xamni day leen li mom bokku ci
2: deug la
0: waaw loolu it nga xamni fi na ni taxna ñen yeen di ko di jangé di ko di ñaan jang nak di ko tek ci yoon ba lek ñang koy def am na yalla kessa lañu jang xass day kessa lañu jang ak mbindum serigne bi wala fal yu ni mel yokun ci wañi wun ci xam jamono bi ñen nañi ñi xam day amateur ki dafa am ñu ci waxe amateur jang da am supporter jang dafa am tay ki ci potem jang lu jankat ba wax neexnako waye ki diglum jang yit mom jangama rek mokay yitel comme niko seigne basirou niass di waxe momit ñongi profiter diko ziar bu baakha baakha baakh 88 la 628 1902 di nuy seigne badakan sin mom serigne modou kan sin bayfall di ñaan suñu borom yalna yalla yokale ram seigne modou kan sin bayfall di ziar seigne badak bu baakha baakh di sun way di sun xarit serigne mortala fall momit nokay ziar bu baakha baakh di nuy serigne cheikh ndigal fall bayfall di ñaan suñu borom defal ko fane gudd lolou and ak wegi ram way di nuy mbollem bayfall ak yay fall ñepp rek ñu leen di ziar di lay ñaan tawfiq bu baakha baakh serigne lampe bey bayfall mom sun xarit la ñu ngi ziar baakha baakh serigne mara fall bayfall abdoul khader loum bayfall ñom ñepp rek ma ngi leen di nuy di leen ziar 88 la 628 1902 88 628 1902 mbokk mi assalamu alaykum
5: allo
0: waaw ñu ngi lay ziar
5: waaw serigne bi man la hadisi sa Touba beto
0: bo santone sey rek mu neex de
5: may ziar yam bien fay
0: jeureujeuf
2: delo ziar baax sama
5: ma neko ñoy teew jotaay lu bare
2: wallahi ndaysan ci sa jeureujeuf
5: wax deug yalla am yam bien mom lu baax rek lañ xam ci mom
2: wallahi ndaysan
5: ñoo koy sant baax fu bëgg dem yalla nako suñu borom eggal
2: allahumma amin barke sey rafal
5: wontan nañ lool jotaay bi mom
2: wallahi ndaysan jeureujeuf ci sey
5: jeureujeuf wifi xam jox la ya fañ jaay
2: wa baax
0: ayta diko jajeufal suñu mam ji ñu koy siar bu baaxa baax dem ci mom bekté contante si di ante gawan jay ma ngi lay nuyu di la siar neena mo mortala baax yo mëna way baax continue jafé kon nak nañ baax continue gawan jajeuf ma ngi lay contane bu baaxa baax ma sha Allah mom da deg wala suñu goor geey mom wax katu lu baax la ma ngi koy nuyu diko siar bu baaxa baax wax lu baax mo gën wax lu ñaaw 88 628 1902 señ modou sambu gëwul khadim rasoul ma ngi lay nuyu di la siar bu baaxa baax 88 628 1902 88 628 1902
6: wa xamna dama lay wax dafa dagon
0: deugul deugul gay ñong ci jéggul bu baax
6: comme ko maga waxe soxna ko defay rek wax deug yalla doon ko neexa digal la
0: déjà
6: wa wax deug yalla ci ndigal rek lay am nek nak mo tax ñu wara rek nak
0: deugul la
6: ci ka gaay ni wala ñu bari ko top de ko ligi ak bëgg wote
0: déjà
6: ha ma taw ya ndé tam ni mom tay dabugo digal dugu
0: ay jé bismillah bismillah wa
2: salaam alaykum
0: salaam
2: ñu lay délo
7: ziar ñu lay def ziar yeen ñep xona mbéen fay
2: ñu lay délo ziar
7: wallahi ñu dañu ngi bëgg rek ci wota bi mom bop légui dañu mënta dugg rek
2: wallahi ndessane
7: suñ xol séduna ko yi mom
2: wallahi ndessane
7: yalla yalla yagal taxaway bi guddal sa numéro ci bi
2: allahumma
7: amin dañu bëgg ci yoonu maam cheikh rafal yalla defal ko lepp
2: amin samba
7: ci carton yalla cheikh rafal
2: amin samba
7: wax deug suñ xol séduna ko yi de ndax bimu jité légui dé lu bax rek ci karlay bobu lañ xam ci mom
2: wallahi ndaysan
7: mom lañ xam ci ñepp nak soxna bayu rafa ko ci mi nga xamanteni mom ya bayu ñepp la
2: wallahi ndaysan
7: ñoy sant di la gërëm
2: wallahi ndaysan
7: ni yaalla yaaka taxaway bi
2: allahumma
7: amin sant ma yu doon bax bax ak mbolé ñu ci gëd ñepp di jotaay bi
2: wallahi ndaysan
7: jamm xewal yaalla yaalla yaagal taxaway bi
2: bu tepp ñu yëru ci jërëjëf samba jërëjëf
7: samba assalamu alaykum soxna
2: mbé alaykum salaam wa rahmatullah
7: assalamu
0: alaykum wa alaykum
2: salam wa de ngi lay ziaré
7: ngi ngi ziar
0: ñu ngi lay délo ziar bu baax
7: ma am ngeen jamm bu baax
0: wa ñu ngi jamm di la ko ñaanal bu baax
7: man na soxna awa wad
0: soxna awa wad
7: wa ma sal ko yambeet mo
2: wallahi bismillah
7: di contane ci mom di sante yalla bu baaxa baax
2: jerejeuf jerejeuf samba
7: amna li mu bëgg ci xolam yalla jappale ko ci baaxa baax
2: amin ya rabbal alamin
7: ci barke maam ni rafal ni
2: amin wad
7: ni sant ñi ngi gëreem da contane nan sun xoy fet dina guuy ba mënu ñoo wax
2: wallahi ñu contane nan
7: bu def wat nak fa yalla eggal ci doore xexi
2: ba amin ya rabbal alamin
7: waaw ñi ngi koy bëgge bu baax
2: wallahi ndeesam ñu la gëna contane
7: sam baay bro
6: waaw suma tara
0: waaw ba ibrahima
6: ah ma ngi diggul baax baax
0: jere jeuf begg nañ lool ki amna solo lool
6: waaw ñe ko son son bakki fal sama mag la ci doore fal bu ne ma koy digg waye da wax na day dañu ci rek ba nga ñu mu jex
2: deug
0: la ay way deug la
6: ki na son do la turu nga sonam bel mo ndara ko bo def
0: deug la
6: ni ni taw ma ngi jidou bax
0: ndaysan jerejeuf jerejeuf
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
2: salam soxna
7: mbien
0: ni lay siar bax
7: jam
0: alhamdullilah
7: may nuyu nya yamel fay mom
2: nang lay fay nang lay fay fa
0: oh yamel ngi lay deug
7: allo
0: wa ni lay deug ni lay deug
2: ma ngi lay deug
7: ni ngi nuyu nya yamel fay mom
2: nang lay fay
0: ngi lay fay bax
7: ni dik ziaré
2: ñu lay délo ziar baax baax
7: contane nañ ci invité ñu ci lool
2: jërëjëf jërëjëf faal
7: jam dama mën tax nak mo tax
2: waaw kay yow contane nañ ñu lay ñaan jëkër jam way sama turando
7: yalla yalla yu ci jëf
0: amin
2: ya rabbal alamin
7: da mën tax nak mo tax
2: wallahi ndaysan
0: dama munta wax ak dama munta wax ci radio du ben de
7: ha
0: dama munta wax ak dama munta wax ci radio du ben de
2: deug la de
0: hein
7: ñu ñuy ci yaa yaa baat mom
0: dere jeuf
7: di ñuy ci tam bisjuf
0: lé nga mëna wax nak
7: ak di ñuy maram fal mom sama
0: dere jeuf xam nga man dama mëna toñ motax man dama mëna toñ de yaa nane dama munta wax paye nane ma nga nuyu di wax di ko ngay man nga wax ay ay naal bay nga yaatal allo
6: bama zimar
0: wa kay bay ibrahima
6: xamna yalla li def nak yu xadi do jindi
0: deug la wala fa ko wax acca farkere de ba dal ngay matal mot la ci dess
2: nong koy siaré bu baax
0: waye dafa melni nak ñent simili wala juroom mo ta sama digënté ñu yëkkat jotaay bi ndax bo xolé 21h30 ci la jotaay warana jeex waye tar rek ma tare tax na ma yok ba 22h
2: te
0: man 5 minutes dong la ki te dama bëgg soppé yi nga xamné ñoom ñi ngi doon bayyi xel ba ba légui man duggu ci ray man savonté ak yow njang met man taw fexé am nga émission boko taxañé rek du neex waaw dañ koy takkar ñi ba mëna ki ndaysan fi neex na dañu auditeur wala auditrice man islay suñ ko jëlé rek daal di ñëw ci cadre yi mujj yi daal def tagguro buru taggogu yalla né waaw 88 628 1902 sen émission capetou ba ngeen and ci sen xarit mortal am ron mom serigne salou mbok mi salam aleikum wa rahmatullah allo ay ci koku ak sul melni moy dal ñal auditeur soxna ben nax nga gisee émission bi di capetou ba ndax yaangi doga def émission ci radio wala comme ça
2: wa émission bi né mom ñong koy rafetlu bu baaxa baax ñong koy rafetlu bu wéré wéré wax dëgg yalla dila siaré señ mortala ñong lay siaré bu baaxa baax
0: dila jëf
2: té dila jox sa wacc way wax dëgg yalla la sant itam ci li
0: dila jëf
2: li nak man na né ñong koy sogo def tay
0: ndaysan
2: wa ñongi sogo tok ci radio ni ñu évité ñu
0: ak sa
2: wax dëgg yalla way nak sant dañ la bu baaxa baax yow mi nga xamné ni yañu defal li té ak yaatal la
0: wax dëgg
2: yalla sant señ mahmadan ngom ñong koy sant ndax buntu bi ci mom la jaaré
0: ndaysan
2: waaw kera bi sun borom dogalé mu ñëw di ma ko expliquer dama jaxlé won mané ko ah man dé loolu mënama loolu dara wax dëgg yalla no ngoy soga def ni wax dëgg yalla waaw di siaré cheikh mohamedou fadel wilane no ngoy siaré bu wéré wér momi diko sant bu baax wax dëgg yalla di siaré cheikh ibrahima fall passef comme niñ ko waxé won no ngi siaré ñi nga xamné ñom lañ bokkur kurel gi ñepp rek suñu limé dañuy joom daanaka xaj bi yépp woté nañ wax dëgg yalla té xamna né ñi nga xamné woté wuñu tamit dañu munta dugg rek waye ñu ngi ci liñ wax deug yalla deeng li baye rafal wax neena keur ga nga fess del di ziaré suñu ki suñu bajjanu xalé yi soxna fan mbake fall ci touba daru fall no ngui ziaré bu wër wër soxna sadou fay touba daru tamsir no ngui ziaré soxna maryam fall soxna nogoy fay ñepp no ngi leen di ziaré suñu ki suñu borom keur mom tamit soxna mané fall nga xamne sun borom dogal na moonu wacce ni lolou ko magni waxe wacce ci ay fas mo koy siaré bu wéré diko jox waccu waye feele ci daru ko dos
0: ak taksa nak mo bëgg na nga mëme ko xamone kene lay doon
2: no ngi siaré
0: ñepp jang mom dafa neex
2: no ngi siaré ñepp jere ngeen jëf
0: ak taksa mo bëgg na nga mëme bo def soxna yi kene ci ñom ben minute rek ñu yëkëti cadeau ku ci mëna jël cadeau ci ñom soxna yi wala
8: assalamu alaykum
0: hmm
8: fadal ah diko ñaanal guddu fan ak wër di siaré soxna mbenn fay mi ñu andal ah ñi ngi siar di am contenté bu baax ndax wax deug yalla mom mo ñu dimbali mo ñu tété ba li ñu man ko ndax bu ñu bayyi woon ci liñ nekkoon nit ah manana du démé nam ko bëggé ndax bu ñu bayyi woon ci sun sago ñi ngi leneen di bo ci tegg ki fecc ta loolu andut ak lu señ bi bëgg kon ñi ngi sant bi ñu tété ba nga xamné ci bëgguñu dara lu tur yalla kessé wa ñi ngi sant bu baax di sant sunu borom keur yi nga xamna ñoo ñu baye ñi and ak mom ba fu ñu wo ñu man ko wuy ñi ziaré soy ibrahal passef di sunu baye nga xamne mom mo ñu tété ci lepp wax deug yaa ñi ziaré bu baax wax tay jere jef
0: ndaysan soxna ben no gisa émission bi di café touba
2: wa émission bi di wax deug yaa mom miex do mu dal la def mu wax deug yaa mom émission bi dal mom maangi wax dal kep ko xamne ni sun borom dogal na ngay yeengu ci walu gi mom bo ñewé ci señ Moustapha Morone inshallah rabbi señ
0: Mortala
2: Morone inshallah rabbi dina la yaatalal bu baaxa baax ba nga xamné ni ñu bare bare ñu la xamtoon dañ la xam wax deug yalla donc koy yaatal diko deeng suñu mbokk jang kat yi ak ñi nga xamné ñepp dañuy sikkar ak yu démé nonu ak lu way man di yëngu rek mom yëmalé ko fenn bo ñëwé fi inshallah rabbi dina la koy yaatalal ba askan ñepp xamné ci li nga yëngu wax deug yalla
0: mashallah
2: kon jërëgë jëf
0: sëñ bëtu nak bëgg na ñëm ñu japp ci jotaay bu baax mbolam jangkat comme ni nga wax sang ak ku ci am lo yëgël yu mel yëpp rek service commercial mi bo défé inshallah ni nga bëgg da nga défé non ci carte no yalla
2: dëgg la inshallah rabbi
0: bëgg nañ baax baax
2: jërëjëf
0: waaw di am bëgg té contenté baax nak ci mbolam ñi nga xam ñi ngi yéwo ci Touba Beto ndax comme ñom ñu ay tay rek faaw ñu sétalën ñi duggu ñep ñi ngi leen sant di leen gërëm ñi amone yene duggu té yalla duggal ko ñep ñi ngi leen sant di leen gërëm bu baax baax ñi fété won timi ci walum diglu bi ñep rek nga xam duggu ñu way ñamet ñu ngi leen jaajeufal di leen sant di leen gërëm baax baax di la ñaanal émission bi bu joggé wé yalla nañu gëna yok baax baax ci barké Serigne Sallou ñu ngi la ko ñaanal baax baax tay di la ñaanal jotaay bi yalla bu mu nek sa mu yëndelu jotaay di ñaan suñu borom defal la jotaay yaato yaar ci télévision yi ak addu bi yépp ñu la fa dégg ci barké Cheikhoul Khadim ñu la ko ñaanal baax baax di sant Serigne Mahamadane Ngom momit ñu koy sant baax baax ci def yété gi def yété ci jotaay bi way jaajeufal suñu directeur Serigne Mortar Rafal ak Serigne Fall mi nga xamé mo ni sama wét ñom ñëpp rek ñu ngi leen jaajeufal di jaajeufal mbolam wa personnel BN FM Touba 106.0 ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax baax baax ay ci seen émission café Touba la won ci présentation gi Mortar la mo ron mom Serigne Sallou samedi jotaay nek 20h japp 21h30 fi ci BN FM Touba 106.0 radio bi ci digënté Mbacké Touba Khalid ak Marouda Eliport ñu andono soxna Mbène Faye Sikour Labou diwana Touba Beto ñi nga xam ñi ngi bayyi xel émission bi nak da bëgg ñu jotaay bi mbaa bëgg indi seen ci jotaay bi sama way sama numéro inshallah da nañ def yité ban ci jotaay bi comme niko soxna mbéne waxé ci 77 165 18 17 numéro amna whatsapp pour nexé bayal na whatsapp message soit nga wama appel wala nga def 76 bula djubo 312 11 12 76 312 11 12 yalla mi borom jamm diko yexal ko may jamm nga am jamm do jammalo yalla ni bol defal jamm defal tabaski jamm ak salam joxalen radio nak inshallah taala bu yalla ne waw ci carte nam ak di man manam ak mbaxam bañ tabaski ba pare inshallah taala wa salaamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh.